0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Fiber first!
2: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Boss Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Camping at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa. Visit us at Purok 6, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
6: Anya ti dag dag dating tag sakit ti magin bago ka na cleansing anya ti ramdam mo tag sakit ti magin mo
7: nang ubi ti ko ado katoy sakit ti pagpag katoy pakidni tapos katoy ruso
6: proso
7: ko ina ti buna ka basket acid ti hospital
6: ti hospital anya ti hospital na nag check tayo
7: na admita di lamot
6: manungal daw
7: 7 days
6: tapos nag punta ka dito sa clinic sa Bayonic anya tata anya ti na ano ba yung naramdaman mo ngayon?
7: Mayatin.
6: Mayatin. Awan natin tag-sakit ni Rin. Sikit mo.
7: Awan ito.
6: Prosok mo. Nairuwar mo ti bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
7: Pwinto.
6: Ado-ado ti nairuwar mo ti pati liver mo, no?
7: Pwinto.
6: Di balay niyo, ada pa yung pag-uwi mo.
7: Ado.
6: Ada pa yung nairuwar. Di balay niyo na pati liver na.
7: Pwinto.
6: Ado pa yung?
7: Masit lang ito.
6: Masit lang. Tagan siya nga, taga Lamot?
7: Taga Lamot ito.
6: Lamot, tipo ko na?
7: Pwinto.
6: Ano yung kumplito pangaral mo, Bert?
7: Bert Galangi Habawi.
6: So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa mga ito ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo, ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
7: Salamat din ni Apo sa talaga nga naiipa na iman nga tipid, mayaktig tipid, pakaagasa.
6: Like pinto, sa awan tayo, operasyon.
7: O yun to.
6: Nitaking mo tayo, matungo. Okay, so thank you po, Bert. Na happy. Magpasalamat tayo, Apo Diyos.
7: Salamat din ni Apo at tatatok na instrumento ng nangagas kaniya may mga kuat at sa gubami.
8: Wake up in the morning the right way with your favorite breakfast show.

0: Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: E di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
2: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
1: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan, pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
2: Ay, e paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
1: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
2: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
1: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fico Bank at magtodo negosyo loan ka na.
3: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fico Bank. Fico Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
0: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
4: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: GTX 500, alaga ng iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500. GTX 500.
2: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng GTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan.
1: GTX 500, bibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: si Doc June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health, Health Alert.
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Nanguna po dyan ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong lara ang Healthy, ang Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. Muli, nagbabalik mga kaibigan ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas na magbibigay na naman sa inyo na mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Lalong-lalo na ha, sa mga kababayan po natin ngayon na meron ng mga maintenance na iniinom, especially sa hypertension at lalong-lalo na sa mataas na cholesterol. Uy, alam nyo ba mga kaibigan na ang maintenance nakakatulong po yan para ma-prevent ang stroke. Oh, alam nyo mga suking tagapakinig na ang stroke ay pangalawa na ngayon sa dahilan ng kamatayan ng mga Pilipino. At alam nyo ba na may mas delikado pa itong tinatawag nating pagkakaroon ng plaque sa iyong coronary arteries. Itong pagkakaroon ng mga bara-bara makaibigan. Dahil po mga suking tagapakinig, kapag lumiliit ang daanan ng ating dugo dahil sa mga bara-bara, yan ang dahilan kung bakit humihina ang puso. Actually, mga kaibigan, deadly ang tinatawag po natin na stroke. Pero mas deadly ang sakit sa puso, mga kaibigan. Kaya huwag kalimutang sabayan ang inyong mga maintenance ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Kaya nakita sa pag-aral natin mga eksperto, mga kaibigan, ang Superior Antioxidant, mga kaibigan, ay tumutulong palakasin ang puso, maging elastic ang mga ugat at tanggalin ang mga nakabara sa daanan ng dugo na siyang dahilan ng pagkakaroon na mataas na pressure. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
0: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
2: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500, bibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: At para makaibigan, makasigurado na ang legit, ang epektibo at FDA approved na mga produkto na Klinika di Alternativo Medicina ang inyong mabili, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Well, araw-araw pa rin mga kaibigan, nakakatanggap pa rin tayo ng text at tawag na kung saan tama ba daw ang kanilang nabili online. Naka-softgel, kulay dilaw, maliliit ang softgel, wala namang nakalagay na company. Kaya para makasigurado, puntahan ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil dyan, mga kaibigan, sa pharmacy, legit na product po natin ang nandyan. Ang original na DTX 500 Herbal Capsule, makaibigan, ay naka-capsule, naka-box, naka-blaster at may tatak na klinika di alternatibo medisina ang gumagawa. At lalong-lalo na po, makaibigan, sa araw na ito, atin mo nang pakinggan ang isa na naman sa nakabinipisyo sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule, na kung saan meron pong iniindang mga karamdaman na tulungan sa pag-inom sa superior antioxidant combination.
3: Mona, lagi masakit ang ulo ko. Kabila lang siya at para akong nahihilo at nasusuka. Stress ka minsan at sumusumpong siya kapag kulang ako sa tulog. Migraine daw, sabi ng doktor. Nag-try ako ng DTX 500. Narinig ko kasi sa radyo. Di na ako sinusumpong ng pananakit ng ulo ko. Maganda at ang tulog ko gumana din, kaya malakas ang pakiramdam. Kaya sa mga hindi pa nakatry na may karamdaman din katulad ko, subukan nyo. Epektibo talaga. Sinabayan ko din ng Mighty C at DTX Coffee. Bawat umaga nakakadumi talaga ako. Kaya gimaintain ko na hanggang ngayon.
1: Subukan ng mapatunayan kung gaano katotoo at ka-epektibo ang Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsules at Mighty C. At ang kagandahan, nung sinabayan niya pa ng ating Klinika DTX Coffee Mix, nag-normalize pa ang bowel movement. Actually, makaibigan, when we talk about migraine problem, itong problema sa pananakit ng ulo o kalahating bahagi ng ulo, makaibigan, actually, ang ginagawa ng iba nito, kapag inaatake ng migraine, umiinom sila ng maraming water. No? Yan po ang kanilang ginagawa. And then, pahinga. Kasi po, makaibigan, kapag na-stress ka, kulang sa tulog, umaatake po ang migraine. Lalong-lalo na pag acidic palagi ang mga kinakain, mga instant dilata, at lalong-lalo itong mga instant noodles. Nako, laging aatake ang migraine problem. Alam nyo ba, makaibigan, kung bakit natutulungan ng DTX 500 Herbal Capsule ang migraine? Dahil isa sa nagpapa-trigger, makaibigan, sa migraine ay ang oxidative stress because of free radicals. At ang kagandahan, dahil ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na kailangan ng katawan upang puksain at labanan ang free radicals, ang oxidative stress, para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. DTX 500 Herbal Capsule, makaibigan, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500. Alam mo ba na ang ating katawan ay binubuo ng mga selula? At kahit nga ang ating dugo ay gawa sa mga cells, ang red blood cells at white blood cells. At sa matagal na pagsasaliksik ng mga eksperto, kanilang natuklasan na ang pagpapanatili na healthy ang mga cells sa loob ng katawan ang isa sa susi upang maiwasan ang dumadaming karamdaman na nagpapahirap sa mga tao sa buong mundo. Ngunit dahil sa free radicals na makukuha sa maduming hangin, maduming tubig, processed foods na sinabayan pa ng stress sa araw-araw na buhay, ay sinisira nito ang mga healthy cells sa ating katawan na nagre-resulta sa pagkakaroon ng karamdaman. Dito pumapasok ang antioxidants, ang hero ng mga cell sa loob ng katawan. Isang substance na makukuha sa mga prutas at gulay na pumoprotekta sa mga selula laban sa free radicals. At yan ang dahilan kung bakit ang Klinika de Alternativo Medicina ay gumawa ng Superior Antioxidants Combination. Ito ang DTX 500 Herbal Capsule. Isang herbal composition na may pinakamataas na antioxidants na nung sinukat ng mga eksperto, umabot sa 1.3 million in ORAC scale ang antioxidants na kailangan ng katawan para labanan ang oxidative stress. Narito ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidants Capsule, DTX 500 Herbal Capsule.
4: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko, kaya sinubukan ko ang DTX 500.
5: So nung sinubukan
4: mo ang DTX-500 herbal capsule, sir, yung mataas mo na blood pressure, nag-normalize na?
5: Nag-normalize na. Hanggang ngayon, okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakapagtrabahon ako ng maayos. Subukan na rin yung pulubit sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high

0: Kunting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
1: DTX 500! Sir, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon na ako, lalo na kapag paahon. Naku, hilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko. Yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kape din, normal talaga sa pagdumi at parang lumikit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila. DTX 500!
2: Kaya kung may nararamdaman ka din, katulad sa kanila, subukan ang DTX 500 Herbal Capsule at para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C at ng Detox Coffee Clinica, ang DTX Coffee Mix.
3: DTX 500 Health Alert!
2: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis.

0: GTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. GTX Beauty Soap para sa bawat hugas na may halaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya subukan na ang GTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap para sa malinis at makinis na kutis. Ginhawa sa bawat masahe. Ramdam mo ba ang pagod at pananakit sa buong katawan? Yan ang kayang ginhawaan ng DTX Herbal Oil. Sa bawat haplos, tanggal ang pagod at sakit. May herbal na lakas para sa instant ginhawa. DTX Herbal Oil. Natural na ginhawa sa bawat masahe. Para sa pamilya, para sa iyo. DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Ginhawa sa bawat haplos. Ang DTX Herbal Oil.
1: Alkaline Vitamin C. Ang lamang sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na Dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
2: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Tuloy tayo, mga kaibigan, sa ating programa. Hatid ng Klinika DTX Coffee Mix. Lalong-lalo na kung kape naman ang nakahiligan mo. Dito ka na sa antioxidant coffee. Yun bang pagising mo sa umaga, antioxidant kaagad ang iyong hinihigop? Kasi ang iniinom mo, ang Klinika DTX Coffee Mix. Ang kape na napakayaman sa antioxidant, napakayaman sa fiber, at lalong-lalo na ang phytonutrients. Alam nyo ba, mga kaibigan, na ang chia seeds na isa sa main ingredients ng Klinika DTX Coffee Mix ay may mga high nutrients na importante sa ating buto at kalusugan? Isa na dito ang calcium, phosphorus, at magnesium. According nga, mga kaibigan, sa observational studies na ang mga tao na nagkukonsume sa mga nutrients na ito, nakita sa pag-aaral na nami-maintain ang good bone mineral density. Ibig sabihin, kapag good ang mineral density sa buto, hindi kaagad ito masisira. Madagdag pa na pag-aaral, ang alpha-lipoic acid na makukuha sa chia seeds ay meron din pong napakalaking role sa bone health. Another observational studies, makaibigan, nakita na ang paggamit sa chia seeds dahil sa kanyang tagline na alpha-lipoic acid, makaibigan, na nutrients ay tumutulong ito para mapa-increase ang bone mineral density, mga kaibigan. At ang kagandahan, hindi lang po yan ang laman ng Klinika DTX Coffee Mix. Hindi lang po chia seeds na napakaganda kung gusto mo magbawas ng timbang, napakaganda sa buto, napakaganda dahil mayaman sa vitamins, minerals, and nutrients. May taglay pa ito na psyllium husk na tumutulong ipalabas ang toxin sa ating katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Kaya suplayan ng antioxidant ang ating katawan sa pamamagitan ng kape. At linisin ang ating katawan sa pamamagitan ng kape. Klinika DTX Coffee Mix, ang super antioxidant at detox coffee na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee

RTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga tika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang laman sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DGX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DGX 500.

0: DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500.
2: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagka, anong pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
3: At sa Panginoon.
2: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500.
4: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin Doc, DTX 500, ay doon po, nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500!
5: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
1: DTX 500.
5: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagasto sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500, health alert.
6: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Clinica DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline vitamin C ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Malaki man yan o maliit, itanong na lang ang ating mga produkto para makasigurado. Iwasan po ang pagbili online. Dahil po mga kaibigan, marami po ngayong kumakalat na peke online. Lalo na DTX 500 Herbal Capsule, nakabote, nakasoft gel, walang manufacturing, walang FDA, kaya delikado mga kaibigan. Baka sa kakahanap po ng mura ay nagkaroon patuloy ng karamdaman. Kaya puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Eh, lagi nating inulit-ulit, bago ka makapagpasok ng product sa pharmacy, hihingian ka muna ng Certificate of Product Registration na yun ang wala at hindi maibibigay sa mga namimeke mga kaibigan. Kaya pag nasa pharmacy, sigurado yan. Puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar at lalong-lalo na ang mga clinic ng Clinica di Alternativo. At lalong-lalo po mga kaibigan ha, sa mga gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At magandang pakikinig ulit ha sa lahat na nakaantabay at nanonood ngayon sa ating Facebook Live, sa ating page na Clinica DTX Coffee Mix o DTX 500 Luzon. At lalong-lalo na, ito din ay hatid sa atin ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Patibayin ang iyong immune system. Sa tulong ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Sa panahon kasi ng taglamig at tag-ulan, ang mga tao ay madalas na nananatili lang sa loob ng bahay o nagtitipon sa isang silungan. Ito ang dahilan kung bakit maaari kang makakuha ng virus dahil ang hangin

0: na iyong nalalanghap ay pareho at paikot-ikot lang. Kung may kasama kang may ubo, lagnat, sipon at trangkaso, ay mas mataas ang iyong panganib na mahawa ng mga sakit na ito. Kaya iwasan natin ito sa pamamagitan ng pag-inom ng Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw para lumakas ang ating immune system. Ang Mighty C ay maaaring magbigay ng vitamin C na kinakailangan para sa ating kaligtasan sa mga sakit dahil pinapalakas nito ang ating immune system. Pinapasigla ang ating mga white blood cells na ating panlaban sa mga mikrobyo at virus na pumapasok sa ating katawan. Sa Mighty C Alkaline Vitamin C, matibay ang resistensya. Mighty C Alkaline Vitamin C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para sa mas malakas na kombinasyon, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang Alkaline Vitamin C.
1: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupla ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX 500 Irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag-DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffin Mix, ang kapeng sadyana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffin Mix ka na, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffin Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
0: Sa mga gustong sumali, makaibigan na sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. 8117. At sasagutin po natin yan ang inyong mga katanungan. Magandang panunood at pakikinig ha sa lahat po ng nakaantabay ngayon sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. Sa mga hindi pa nakapag-like and follow, palike and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. At lalong-lalo po makaibigan ha, ang ating mga produkto ay available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Kaya po sa mga kabayan po natin na naubusan, sa mga kaibigan natin na naubusan na po sa mga pharmacy, huwag kayong mag-alala dahil ngayon, nahatiran na sa ating mga energetic na mga sales representative ang mga pharmacy. Kaya pwede nyo na ulit puntahan. Ating text line number, mga kaibigan ha, 0919-002-8117. At sa mga nagtatanong kung ano ang tamang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, mas mainam, inumin ito ng 1 capsule 3 times a day, 30 minutes or before meal. At kung meron kang maintenance, pwede mong inumin ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C 30 minutes before meal kung iniinom mo ang iyong maintenance ng after meal. Lalong-lalo na ha, sa mga matataas na ang kolesterol. Alam nyo ba mga kaibigan na habang tumatagal o patagal ng patagal na ang iyong kolesterol ay hindi nag-normalize at lalo pong tumataas, ay mas tumataas ang tsansa ng pagkakaroon ng problema sa ugat. Pwede pong magkaroon ng problema sa paningin dahil ang ating mga mata, mga kaibigan, ang may pinakamaraming maliliit na ugat na kapag nagkakaroon ng malakas na pressure ang ating dugo dahil sa mga barabara, dahil sa mga kolesterol. Yan ang dahilan kung bakit lumalabo ang mga mata. Kaya nga, advice ng mga eksperto, kung lumalabo na ang iyong mata, mas maganda ipacheck ang iyong kolesterol. Lalo-lalo na kung mahilig ka sa mamantika, pritong pagkain, at mahilig ka sa carbohydrates. Kasi yan yung mga nagpapataas ng kolesterol, makaibigan. Inuman, araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at MyTC. Lalong-lalo na sa mga may diabetes. Yung sugar imbalance mo ay napakatagal na. Kahit may maintenance, ang sugar imbalance, no, ang asukal sa katawan, mataas pa rin. Nako, advice talaga natin pag may diabetes, iwasan muna ang puting kanin. Palitan muna ng pula, red or brown, o itong unpolished rice. Kasi mayaman ito sa fiber na tumutulong ma-delay ang conversion ng carbohydrates into glucose. Kaya maiiwasan ang pag-spike ng sugar. At produkto galing sa puting harina, iwasan muna, palitan muna ng kamote, kamuting bagin, hilaw na saging, kamuting kahoy. Mga kaibigan, yan yung mga kailangan imbis na mga puting harina na products ang ating kinakain, lalong-lalo na kapag meron ka ng diabetes. Tapos sabayan mo ng DTX 500 Herbal Capsule at MyTC. Sa mga may maintenance naman sa hypertension, no, matagal nang may maintenance para sa high blood, pero high blood pa rin. May pasyente nga tayo, mga kaibigan. 15 years umiinom ng maintenance sa high blood pa rin. O, diba? Umiinom ng gamot para sa high blood, pero high blood pa rin. O, diba? Subukan nyo po sabayan ng DTX 500 Herbal Capsule at MyTC. Lalong-lalo na kung nararamdaman mo na yung laging pananakit ng ulo, no? At tapos pananakit ng batok, hindi makatulog dahil mataas ang blood pressure at abnormal na ang beating ng puso o heartbeat. Nako, subukang sabayan ng DTX 500 Herbal Capsule at MyTC para maiwasan ang pamamaga ng puso, pagkasira ng mga ugat dahil mataas ang pressure. Uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at MyTC. Mga kaibigan, wala na tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Inyong nakakasama ngayon ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala. Ang proteksyon na kailangan natin sa panahon natin ngayon ay antioxidant. Kaya kumain ng prutas at gulay. Kumain ng mga pagkain na mayaman sa phytonutrients. At kung kulang ka lagi sa time sa pagkain ng mga ito, inuman mo na lang ng suplemento na pinaka na may taglay na pinakamataas na antioxidant, ang DTX 500 Herbal Capsule. Dahil po, mga kaibigan, nakita sa pag-aaral na ito ay may taglay ng 1.3 million scale ng antioxidant na kailangan natin upang labanan ang free radicals na nakukuha natin sa ating araw-araw na paggalaw sa mundo. At lalong-lalo po, mga kaibigan, kung kape naman, dito ka na sa Healthy Coffee DTX Coffee Mix o Clinica DTX Coffee Mix. At kung vitamin C naman, mag-alkaline vitamin C, Mighty C. God bless sa ating lahat, mga kaibigan, at nga po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang ating malusog na pangangatawan.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
5: 7.7. Good morning, Checker Time. It's now 9:30. This time check was brought to you by Amex Ray Capsule. Dito ako bilib.
6: May digmaan, mga kalamidad, magbantay sa mga palatandaan ng panahon. Mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo, ang lahat ng bagay, bago pa man ito mangyari. Mark 13:23. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
7: authentic Filipino flavor ba ang hanap mo? Tara na sa Don Pedro's Diner, the home of delicious Filipino favorites that bring family and friends together. From tender kambing dishes to flavorful pato, juicy manok, and your all-time Filipino favorites. Every meal is freshly prepared with rich, authentic taste you keep coming back for. Whether it's a family dinner, a celebration, or a simple food trip, Don Pedro's Diner is the perfect place to satisfy your cravings. Visit Don Pedro's Diner today or reserve your table by calling 0917-505-7574. Don Pedro's Diner is located at Barangay Cala West, Santiago City. Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors served with heart.
8: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
9: Nangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: sapaw. Oh, wow!
1: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
3: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
2: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
3: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
2: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas.

by Jarlene. That song was brought to us by MX3. The MXtraordinary with MX3. Good morning, everyone. Magandang. Diba? Nabulol tayo ng very light. It's already 9:47 in the morning. And today is Wednesday. Yes, August 26, 2026. Ilang tulog na lang po, mga kapatid. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tulog na lang. Bermans na po, mga kaibigan. Bermans promo is waving. Meron ba kayong napupuso ang bilhin ngayong Bermans? Ayan, kung feel nyo meron kayong gustong bilhin, iabot nyo na po ng Bermans. Konti na lang naman, tiisin na lang natin. For sure, magbibigay sila ng sale dyan. Maniwala kayo sa o kung ano man yung napupusuan ninyo. Ayan, konting-konti na lang. Ayan, mga usong ginagawa pag sapit po ng mga ganyang buwan, September, October, November, December, 4 months na lang po, 4 months. OA, no? Ang OA ko. 4 months to go. New Year is ahead. Very, very past. Bago naman sana mag-2027, may mabago sa ating mga buhay-buhay. Hindi pwede yung ganito na lang, Dapat meron tayong bagong goal, bagong dream, bagong ano ba ba? Kahit ano. Ay na, bahala. Oo. And magkarinigan po muli tayo bukas sa kaparehong oras at programa. Siyempre, dito lamang po yun sa Sweet 97.7 FM. Every Monday to Thursday lang po tayo, mga kaibigan, 6 a.m. to 10 a.m. Thank you so much for tuning in. Magpapaalam na po ang inyong lingkod. This is DJ Barry saying that, wishing you the very best. Goodbye, sweethearts. God bless and take care. Bye!

0: 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
2: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ay, ay, ay.
4: Maring Melanie, naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
5: Bakit naman, Maring Charmaine?
4: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet, tapos kulang pang budget ko.
5: Ay, naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
4: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
5: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interest, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
4: Jewelry loan? Paano yun?
5: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
4: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
5: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
4: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
6: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan? Gawing cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
7: Mabisang herbal medicines at...

0: Easy Plus Aoyotic Herbal Capsule 6-in-1 Sairi Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swabe yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
3: Ang dami naman yan, nakakalula.
2: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
3: Grabe pala ang Disadeco.
2: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
3: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
4: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
5: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla po nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Mm-hmm. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
8: Wow, galing.
7: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na siyang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
8: Wow.
7: Gumaling na po siya hanggang umaga.
8: Wow.
7: Hindi na po umulit.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Let's get back to the music.
10: Number one for today's hits and all-time favorites.
11: Sweet 97.7.

0: It is now 10:30 in the morning. Time brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong merong nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
3: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917 7887-4581.

0: Radio Enterprises.
1: Located at Villarica Building,
0: City Road,
1: Central West, Santiago City.
0: Call or text 0917-855-8430.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Magandang araw mga kabayunik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kawan-bayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit? Lagi itong tinatama din na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema na tinatama din na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga mapagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa bionic nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe, uncle, kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailangan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga, komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa nyo likod? Sinag-advisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo, nasa US yan, nalito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablender ko yun, sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonio. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, meron po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. You know, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mahayang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti pa yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, look, kaya kuminom kasi manghang, masama lasa. Oh, yung Kingo Tower Clinic, meron tayong capsule ice. Xili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh, sa isinyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano man klaseng sakit, ang pinakamagandang unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom na mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, Awante Opera. O, di ba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bayunik, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Meron tayong mga supplement to. Nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kompleto na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kompleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at tayo pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalamang Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Health Care Center. Ang cellphone number ang ating pong globe, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business line personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo, itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin, subukan makipag-unayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
2: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
0: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of GuardC Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. GuardC Plus with zinc capsule.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GuardC Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang kambing bulalo at kabagan sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.

0: kulang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500 dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: Simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interest at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
1: FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Paudi Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
3: Ugaling uminom ng PDA Paudi Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
4: For better life.
5: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo, timpla, and Drive Max Coffee.
6: Kape na.
7: Sana lagi.
5: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
8: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
9: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
10: Let's get back to the music.
11: Number one for today's hits and all-time favorites.
12: Sweet 97.7.

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Dait, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop.
4: Trending online products ba? At Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop.
3: Visit us now. They offer frozen meat.
5: Digix 500.
6: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
5: DTX 500. Bibili sa mga DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. On DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang pandama. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
7: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
8: Disadeco?
7: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
8: Wow, ano namang meron dyan?
7: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
8: Oh, swab yan ah.
7: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
8: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
7: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
8: Paano mo naman nasabi?
7: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
8: Ang dami naman yan, nakakalula.
7: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
8: Grabe pala ang Disadeco.
7: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
8: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
9: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
10: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
11: Tumigil, muling tumingin sa tinig ng kanyang salita. Handa ka na ba? Darating na siya. Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi niyo nalalaman kung anong

0: It is now 12:30. Time brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako si Ginang Erna Tadena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang maki-join sa mga parade, alay-lakad. Hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga maki-join ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusog.
2: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Pau de Arco Capsule. Naramdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agri Pau de Arco Capsule, maganda talaga.
3: Ako si Carmen, meron akong high blood. Madalas ako, nahihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Pau de Arco. Hindi na ako ina-atake hanggang ngayon.
4: PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
5: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Bals Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang lechon baboy ang available. Meron din tayong lechon kambing at lechon baka. At ang mas exciting, sa bawat lechon baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victory Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
6: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yon, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
7: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
9: Sweet 97.7.

0: Ako si Ginang Padena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pauli Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pauli Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: Another quality product of Aldridge Corporation.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, eh paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
6: Disadeco?
5: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
6: Wow, ano namang meron dyan?
5: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
6: Oh, swabe yan ah.
5: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
6: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
5: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
6: Paano mo naman nasabi?
5: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: Leo Enterprises. Located at Villa Rica Building, City Road, Central West, Santiago City. Caller text 0917-855-8430.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Okay, good morning. Good morning, Northern Luzon. Good morning po sa mga taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong umaga? Anong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung mayroon pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, palating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sir Man. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sir Man, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sir Ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, huko mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, Ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, Ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung patuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City Branch. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victor Enorti, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikin, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayo sumaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuwang nyo, katuloy nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, Ma'am, Sir, health is wealth, prevention is better found of cure. Anhin mo yung damo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, Ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano pong cleansing? Walang sulikods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawa rin ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawa rin ng parangal ng lingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa iyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntunan ng kalawang pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay, pagdating po sa kalusugan.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
3: Mabisang herbal medicines at

0: pag-inom ng alang at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman. DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butle Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sising. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood. Foods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
3: Fiber first!
4: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swabe yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
7: Ang dami naman yan, nakakalula.
6: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
7: Grabe pala ang Disadeco.
6: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
7: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
8: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
9: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
10: Hoy, Supreme!

Yes, sexy, and I know it. This song, by the way, is brought to you by Brigada Distribution Incorporated. You guys are listening here on Sweet 97.7 FM with your Chinitong DJ. DJ? Si OA, DJ Chino po. I'm a bit sleepy today, pero ilaban natin pang Miyerkules na itong mga sweetas kayo. Kumusta naman po? How's your Wednesday afternoon? Ano na yung tatanungin ko? Sobrang lutang ko kasi kahapon I've been trying to sleep early since may lakad kami kanina. However, kapag ganun na pinipilit mong matulog, and dun ka nahihirapan. Sobrang hapde. Sobrang sakit ng aking mga mata ngayon. Oh. Map din ang aking mga beautiful eyes. Pero kaya to. Magkakape na. Anyway, for your song request messages and also your greetings, mga sweethearts, please send me a message sa ating text lines. Your 936-322-6700. Once again, our official text line is 0936-322-6700, or message me on my official Facebook page. That's DJ Chino-Sweet97.7FM. Shout out sa mga sweethearts natin kasalukuyang nagtatrabaho kahit pagod na. Shout out sa mga sweethearts natin lumalaban ng patas. Oh, ganun talaga dapat. Dapat patas tayo lumaban. Diba? Hello, so shout out sa iyo. Sobrang sabaw-sabaw ko pa ngayon. Kasi kanina, nagkwento na naman. Ito, may kikwento ko sa inyo, mabilisan lang to. Meron na akong kausap, meron kasi akong binibili online. Tapos, sinend ko na yung screenshot na, alam mo yun, na pinadala ko na yung payment ko through GCash. Kaso, nag-message siya, sir, pwedeng i-click mo na yung send kasi hindi mo pa nasisend. Tapos, sinend ko yung GCash, ala, oo nga pala. Alam mo nasa confirmation ka na isisend. Tapos, hindi ko pa napindot. Kaya akala ko, kanina ko pa nasisend. Kaya pala nag-aantay ako ng reply. Eh, wala.

There you have it, a song from Sabrina Carpenter's song titled Espresso Monsters. And for those who are feeling, feeling sleepy right now, just like me, feel free to grab yourself a cup of coffee, just like espresso. Anyway, this song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Time now, it's ready, 2:44, my sweetest, and I'm still hoping that you guys are doing well. I hope that you guys are having a great day. Sana magandang araw ninyo. Don't stress yourself. Don't stress yourself, especially sa mga bagay-bagay na kaya nyo namang kontrolin. Wala pa ako sa bardagulan mo. I only had like a cup of coffee, pero hindi pa siya nagkikick in. Ay, nako. Ganito ba talaga kapag nagkakaedad na medyo hirap na matulog? Medyo tawag dito. Parang ang hirap ng eksena ko today. Yung tipong, yung goal mo sa program mo ay manggising, pero ikaw, inaantok. Kaya natin to! Alright, I'd like to say hi to all of our listeners right now, especially to all of our sweethearts who's listening dito sa my The Generic Pharmacy. Balita ko, lagi silang nakikinig sa 97.7 FM. Hello po sa mga nagagandang pharmacist natin dyan, at syempre sa mga nagagapuang pharmacist natin dyan, kung meron man. Ay, meron yan! TGP yan eh. Shout out po sa inyo. No, so shout out. Since nasa mga pogi na tayo, no? Shout out na natin yung mga pogi sa TGP. Batiin na rin natin yung mga pogi sa The Will Control. The Will Control. Bago yan. Batiin na rin natin yung mga listeners po natin dito sa may Wilcon Depot, sa may Cordon, especially to their delivery department. Yung mga nag-claim na pogi daw sila. Go! Nagkamali, mga sweethearts! And of course, yung mga magagandang sweethearts din po natin dito sa may... what do you call this? Dito sa may... Kaya ko to. Footsteps sa may Panganiban Street. Diba? Nakaka-relate din ba kayo sa akin, mga sweethearts, na kapag nung kabataan ninyo, tapos nag-awi kayo sa footstep, no? Nagtataka kayo kung saan nanggagaling yung mga sapatos na naglalaglaga. Mga sapatos, mga chinelas, yung tipong magbibigay ka doon isang pares, ibibigay mo sa sales lady, tapos tatawag siya, iraradyo niya. Nakalimutan ko yung anong sinasabi nila doon, pero may babagsak na. Idd1, black shoes, kinemerut, parang mga ganun yung eksena nila, di ba? Nakaka-amaze na. Ganun lang dati. Alam mo, yung mga simpleng bagay lang, parang nakikurious ka na. Sismoso pala, kabata-bata. And also, shout out sa mga sweeters din po nating busy nga, namimili ng kanilang outfit. Dito sa may El Torogi. Ayun mo nakikinig sa atin dito sa may Centro Mall. Ano na? Ano? Okay ng okay. May mga kakilala mong ganun. Okay ng okay. Yung tipong gabunton na. Walang Gigi ha. Meron akong kakilala mismo. Malapit lang sa akin yun. Malapit sa akin yun. Kapatid ko yun eh. Shout out kay Richie. Gabundok na yung higaan niya. Hindi na niya hinihigaan. Puro, alam mo, puro mga damit na puro mga pantalon. Kaya sabi ko, huwag ka nang mag-uukay, tek, ako. Hoy, ipamigay ako, ibenta mo na. Dami, Mars, sinasabi ko sa inyo. Ay, dumaldala, nagkikikin na yung cafe. No? I-serve natin yan. Kasi mamaya, nakalive po tayo sa ating official Facebook page. Yes, that's a Sweet 97.7 FM Santiago City. I'm not just sure, to be honest with you, if DJ Luna will be able to join us later. But hopefully, andito si DJ Luna mamaya or makahabol siya para mas masaya. Meron na namang kakanta sa inyo. Kahapon kumanta siya eh. Siyempre, ano drama ko doon? Wala. Dagdag lang ako sa audience impact. Eto na. Bigay ko muna ang ating next song, mga sweethearts ko. A song from Prettier Than Pink. A song titled Cool Ka Lang. Kung medyo stress ka na sa trabaho, kung mainit ng ulo mo, dapat cool ka lang.

0: laban. Sweet 97.7 GGX
1: 500. Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
4: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, turin, CGF plus zinc.
5: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
7: Wow! Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
8: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
9: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, palating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sir Man. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sir Man, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano may marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kailangan natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sir Ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata? Hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, huko mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, Ma'am, disease begin, the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Cagayan City Branch. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victor Enordi, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikin, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong sumaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuwang nyo, katuloy nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. Anhinwinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo, kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi na gabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang sulit foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang Yulikot, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po'y nagtiwala. Ginawaran ng parangal ang lingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang katulong kagabay pagdating po sa kalusugan.
8: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
10: It's the Supercharger Show. Let's start the party. 3, 2,

And we're listening to a song by David Guetta and Skylar Grey. A song titled Shut Me Down, Mga Sweeters. And this song's brought to you by Fico Bank, ang bangkong may puso. Magandang hapon. Welcome po sa ating live stream. Yes, you heard it correctly. We are live in our official Facebook page. That is Sweet 97.7 FM, Santiago City. Samahan nyo na po ang yung chinitong DJ. Tayo magkulitan. Tayo magbardagulan ngayong Wednesday afternoon. And yeah, as you can see, DJ Luna is not here right now. Pero sige, ilabal pa rin natin to, ano. Bawi na lang siya tomorrow. I think DJ Luna is watching our live stream. Naka-live din po pala tayo sa TikTok. So kung mas active kayo sa TikTok, you can visit my TikTok account, DJ Chino-Sweet97.7FM. Shout out to all of our listeners and also to all of our viewers. Pasensya na sa sobrang lutang ni DJ Chino kanina. If you notice, parang nagsiswitch yung background sa ating live. Biglang yung logo ng 97.7, tapos biglang magpapakita kasi may hinahanap ako. Hinahanap ko yung cellphone ko. I was actually looking for, you know, I was looking for my phone. Tapos andito lang pala mismo sa table ko. Ay, may request dito, kuya. Gayahin mo nga si Kuya Dudot. Ay! Magkakaiba kasi kami ng atake. Pero sige, ano bang gusto mo? Kunwari may problema ka daw, akasa. May nag-request dito sa TikTok kasi. Gayahin daw natin yung atake ni Kuya Dudot. Sige, ano ba? Isangguni mo lang iyong problema. Let's say, kung merong bumabagabag sa'yo. Kunwari lang. Para meron tayong, alam mo yun, may content, ganun. Sa mga gustong magbabati, gusto magpa-shoutout mga sweeters ko, don't hesitate to leave your comments. Siyempre dito sa ating comment section para naman ma-maximize natin ang ating live stream, di ba Sir Dexter Tayag na nanonood sa ating live? Ano nangyari sa ating Facebook live? Medyo parang inaalat tayo ngayon sa Facebook, ha? Wala masyadong active sa Facebook ngayon. Mas marami pa rin talaga dito sa TikTok. Sobrang busy niyo po ba ngayon? Sa bagay, no? Oras po pala natin mga sweethearts. It's already 3:21. And yes, today is the 26th day of August. Napakabilis talaga ng panahon. Hindi mo namamalayan. Burn months na mga sister, mga brother ko. Excited na po ba kayo sa Burmans? Nakaka-happy din kasi, di ba? Nakaka-happy din mapakinggan yung mga Christmas songs. Di ko alam sa akin kasi parang naalala ko yung kabataan ko kapag nakakarinig ako ng mga Christmas songs. Kayo po ba? Ano po bang nararamdaman ninyo kapag tawag dito kapag kayo po ay nakakarinig ng mga Christmas songs? Hey Jay, sabi dito ni Mike 21, and thank you so much for following me pala. Kumusta ka naman? O na, asan na yung nagre-request na gayahin natin yung isang DJ da? Ano ba yun? Yung nire-request niya, yung parang may sinasangguning problema sa kanya, di ba? Tapos magbibigay ng, Kabatch kita, Mike. Ay, talaga ba?

Yung tipong, di ba? Michael Ventura. Okay, gets. Shout out sa'yo, Michael Ventura. Bakit ganyan? Bakit tawag dito? Bakit ka active ngayon sa TikTok? Eh, oras ng trabaho ngayon. Ano mo, Ventura sabi niya. Eto, eto yung ginagamit kong eye drops kasi. Kapag ayun nga, kapag alam mo, hindi maiwasan na hindi ka makatulog, sobrang dry nung mata mo. So, eto yun. That's the reason why, wala, naimumulat ko pa rin ng aking chinitong mata. So, bigay sa akin, maraming salamat po sa aking tiyahin, si Auntie Cecilia Nicolás. Parehas kasi kaming, alam mo yun, parehas kaming dry yung mata, oo. Lalong-lalo na kapag taglamig, diba? Pero most of the time talaga, kapag kapos ka sa tulog, tapos, ayun, ramdam mo talaga na medyo mapting mata mo, ganun. Pampalinaw ba ng mata yan? Hindi, babe, sinasabi. Parang, actually, eye lubricant o for dry eyes. So, kung medyo malabo yung mata mo, wala. Wala. Kailangan mo ng prescription glasses o kaya contact lens. Diba? Uy, ano na? Anong... Wait lang. Nawala na yung nagre-request kanina. Ready na. Ano pangalan nun? Wait lang, balikan nga natin. Kasi sabi niya, gahin daw natin yung atake ng isang DJ. Pero kagaya ng sinabi ko, may kanya-kanyang atake kasi yung bawat DJs. Pero pagbibigyan ko siya. Pero magsabi lang siya kung meron siyang gustong topic na pag-usapan. O kayo, baka meron kayong gustong isang goonie. May mga katanungan bumabagabag sa inyong puso. O kung wala naman, kung okay naman kayo, di ba? Edi magpa-shoutout o kayo mag-request na lang din kayo. Shout out to Generous and Osho. Oh, maganda naman pangalan. Sana generous talaga itong mga to. Ay, Dying Inside, sabi naman ni Michael Ventura. Wait lang, hanapin natin. Dying Inside, napaghalatan talaga yung mga edad natin, no? Ba't ganun? Tama na yung spelling ko. Ba't walang lumalabas? Oh, sige. Play natin kay Baby Darren na lang, ha? Ito na. Gawin nating medyo upbeat. Okay lang ba yun? Sige. Ako na nag-decide talaga. Sige. Sino tong mga to? O sige, pasok lang ko ng pasok sa ating live stream, mga sweethearts. No? Batiin ko na rin yung mga listeners po natin dito sa JNB Roofsteel Builders. Magandang hapon po sa inyo. Change your background music with the song Hands Up. Hands Up! Sige, hanapin ko ha. Hands Up Nino po ba to? Pero double check ko. Baka wala namang ibang singer nito. Hands Up. The one that I have here is a song from Four Clubbers. Tama ba? Pinin ko tama, oh. Ay, tama. Kasi wala ka palang ibang singer. Ano ba naman yung DJ Chino? Hoy, absent ka kahapon, JTD. Andito si DJ Luna. Pero mapapanood mo pa rin yung live namin kahapon. All you have to do is, syempre, i-check mo sa dito mismo sa page namin, no? Yung dulo na yun, kumanta siya. Oh, kumanta siya. Syempre, wala na naman ng eksena dun. Pa-shout out kay Lilian Laureta, sabi dito ni... Binalibaliktad kasi yung pangalan. Bebe kong to. Nahihirapan ako. Ano ba kasing, ano ang tatawag ko sa'yo, sir? Sir naman. Teacher yan. Uy! Medyo mahihain yung mga viewers natin. Mamaya, JTD, ha, gamitin natin yung iyong song request. Gamitin natin sa ating... gamitin na ba natin? Kasi 3 minutes na lang magko-commercial break na ako. Sayang naman tong Hands Up mo. So maya-maya na natin gamitin to. Siguro pagbalik ko. Pagbalik ko na lang sa second half ng ating live stream. Sa inyo, yung kinikwento ko sa inyo, sobrang hirap ako matulog kahapon. I mean, kagabi. So, my eyes are actually closed, but di ko alam, sobrang preoccupied nung isip ko. Tapos, wala, nag-play pa ako ng mga, alam mo yun, nag-play pa ako ng mga pampatulog na mga sounds, gano'n, parang nasa spa.

0: Walang effect, mga bebe ko. Pasyal ako dyan, batch. Sige, pasyal ka lang dito. Good afternoon, Kuya DJ Chino. Good afternoon sa'yo, Ivy. Kumusta na? Wait na ba? Bakit ganito? Parang medyo mainit ngayon dito sa DJ's booth. Wait, double check ko ha. Ah, naka 24 naman pala. Kaya naman pala. Sa iba natin ang temp para alam mo yun. Para maramdaman na natin yung lamig. Oras po natin is already 3:28. Another comment from Brad Trip. Ganda ng pangalan mo. Ala, DJ, ayan na naman sila kapag nasaktan. DJ, ayan na naman sila kapag nasaktan sila. Damay na naman kaming matitin. Bakit ba nakaka-relate ka ba lagi sa mga problema nila? Wait lang, meron bang tanong dito? Saan ba nanggaling yung comment mo na to? Parang wala naman, Bebs. Oo. Saan galing yung halash mo na andyan na naman sila? Na nadadamay kayo kapag... May pinagdadaanan ka din ba, Brad Trip? Sabihin mo naman para, alam mo yun, hanap kami ng alternate route. Pero kung meron lang yung pinagdadaanan mga sweeteners, oh, daanan nyo lang yan, oo. Oh. Ilipas din yan, huwag nyo masyadong problemahin mo pang malala, may stress ka lang. Humanap ka lang siguro ng solusyon. Yes, oo, solusyon. Kinakausap ko na talaga yung sarili ko. Wala kasi si DJ Luna eh. Pero buti na lang madaldal pa rin ako, no? I just want to say thank you for being a good friend of mine, DJ T. Sino ba to? Wait lang, mama. Stock kita. Pero, yeah, you're always welcome. As long as you're good to me. Eh, ganun din yung balik ko sa'yo. Tapos sabi dito ni Brad Trip, kasi kanina sabi niya, ayan na naman sila DJ, parang kung may problema, damay na naman kami, sabi niya. Opo DJ, yung tropa ko kasi, nagloko siya, tapos pati ako din namin, ganun nga talaga, pero mamaya, balikan natin yung iyong comment, no? Mga sweeters, oras po natin is already 3:30 and this time check is brought to you by Pau de Arco Balik Sigla, Balik PDA, kakain ng Pau. Tayo po ay magbabalik makalipas ng ilang patastas. Diyan lamang po kayo.
1: We got more hits for you, so stay tuned. Sweet 97.7.

0: dapat nagatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
1: Sa GU.

0: Radio Enterprises.
1: Located at Villa Rica Building,
0: City Road,
1: Central West, Santiago City.
0: Caller text
1: 0917-855-8430.
2: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
3: IIM Photo Studio.
2: IIM Photo Studio.
3: Your image, your story.
4: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
5: GTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alcazar, isang doktor og naturopathy, DOH PTAC certified naturopathic practitioner, certified well-being partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert.
6: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Superior Antioxidant Capsule na DTX 500. Klinika DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C ang perpektong kombinasyon para sa malusog na pangangatawan. Sana live na po tayo magsama-sama ngayon para magbibigay sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan. Lalong-lalo na po, makaibigan, sa araw na ito, atin na namang mapapakinggan ang isang live interview sa isang kababayan po natin na may iniindang karamdaman na tulungan sa pag-inom ng DTX 500 at Klinika DTX Coffee Mix.
5: DTX 500 Health Alert. Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Si Renato Teodoro, na-diagnose ako na may diabetes. Maraming nirecommend sa akin na pwede kong itake. Kaso ang problema ko, ang perang panggastos dahil medyo may kamahalan nito. Kaya naghanap ako ng bang pwedeng gamitin. At swerte naman ay may nagsabing pwede ang DTX 500, DTX Coffee at Mighty C. Pag pinagsabay mo itong tatlo, ay nagiging mabilis at maganda ang epekto nito laban sa diabetes. Nag-try ako kasi kayang-kaya lang naman. Mura lang siya at nung sinubukan ko, umaba ang aking sugar at normalized din pati ang BP ko. Malaki ang pasasalamat ko sa DTX 500. DTX Coffee Mix at Mighty C. Maganda ang resulta sa akin.
5: DTX 500 Health Alert.
6: Yan po, mga kaibigan, isang live interview po natin sa kababayan natin na matagal nang may diabetes at hypertension na tulungan sa pag-inom ng DTX 500, ang superior antioxidant capsule na tumutulong pababain ang blood sugar. Ito kasi ang may taglay ng D-sugared sugarcane, ang mapait na bahagi ng tubo na may pinakamataas na antioxidant na tumutulong sa pancreas upang mas makagawa ng mas maraming insulin para mabalance ang asukal sa katawan.
5: DTX 500 Health Alert.
6: At ang kagandahan, meron pa itong ampalaya na mayaman sa polypeptide properties na nag-a-act as natural insulin para mag-normalize ang blood sugar. Kaya po, mga kaibigan, nung kanyang sinubukan ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix, ang naging resulta, nag-normalize ang blood sugar kasi kasama pa ang blood pressure. Kaya po sa mga kabayan natin ha, na mayroon din pong diabetes at hypertension. Actually, makaibigan, prone talaga sa pagkakaroon ng pagtaas ng pressure ang dugo kapag meron diabetes. Kasi pag hindi na normalize ang sugar, kikreate ito ng paglapot ng dugo na siyang dahilan ng pagkakaroon ng mataas na blood pressure. Kaya nung nag-normalize ang blood sugar, ay kasama na ang blood pressure, nag-normalize din. Kaya sa mga kabayan natin na matagal nang may maintenance, subukan ang DTX 500. Ang original, legit mga kaibigan at FDA approved na DTX 500 na gawa ng Clinica di Alternativo Medicina ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Para hindi mapeke at original ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
5: DTX 500 Health Alert!
6: Ang pinakamagandang kombinasyon, DTX 500 Clinica DTX Coffee Mix. Nag-api ka na, nag-detox ka pa at Vit-C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
5: DTX 500 Irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
0: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
5: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500, health alone.
8: Let's get back to the music.
9: Number one for today's hits and all-time favorites.
10: Sweet 97.7.

And here's a song from Four Clubbers, a song titled Hands Up Mga Sweeters. And this song is brought to you by Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing. Tayo pa rin po ay naka-live sa ating official Facebook page, Sweet 97.7 FM Santiago City. And also, naka-live din tayo sa, or naka-live din ako sa aking TikTok account. That's DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. Kumusta na? Kumusta na po kayo? Oras po natin is ready. 3:41. Sana po ay nakapag-merienda na kayo sa mga sweeters natin. Hindi pa nakapag-merienda dahil nagtitipid. Guys! Laging sinasabi sa inyo, huwag nyo tinitipid yung sarili ninyo, ha? Ako magagalit sa inyo niyan, eh. Pag sa kanya, halos ibigay mo na lahat. Pero pag sa sarili mo, masyado kang kuripo. Huwag ganun. Oy, we've got a comment here. Sabi dito ni Jules. Hi po kuya, pag-greet naman po ng happy birthday si Carlo Lozano. Oy, malapit sa akin yung mga Lozano na yan dahil birthday ni Carlo Lozano, guys. Sabay-sabay nating tawag dito. Sabay-sabay nating batiin si Carlo Lozano. Go in 3, 2, 1!

0: isa pa!
1: Joke lang, akala mo nag-host talaga yun. No?
0: Anyway, happy birthday kay Carlo Lozano. And also shout out sa Lozano's Eatery dito sa may Divisoria, Santiago City. Speaking of Divisoria, andito na ang inyong kabugerang disc jockey on air, DJ Luna, sa ating TikTok live. Ba't wala yung kasama mo ngayon? Bakit nga ba? Parang kanina nag-usap lang tayo, nagtatanungan pa tayo kung tawag dito. Ang daming pa-stars naman ng DJ Luna na to. Guys, sa susunod na election, alam nyo na, iboto nyo si DJ Luna kahit di siya tatakbo, ha? Kanina nag-usap lang kami nito. Tinanong ko kasi kung papasok ba siya. Tapos sabi niya, ikaw ba papasok ka? Ang hirap lang ganun, diba? Tinanong mo, tawag dito. Sinagot ka ng tanong din. Na-experience yun din ba yun? Tapos bigla siyang nawala. Sundin ko daw siya bukas. Sige, susundin kita, te. O, alauna, guys, kayo yung testigo dito. Alauna, susundin ko si DJ Luna. Medyo tinamad lang daw si DJ Luna ngayon. 97.7 sa San Diego City. Isabela po ba to? Yes na yes. May tama ka. May tama ka. Flame Heart 609. Yung mga tawag dito, yung mga TikTok ID nyo talaga. Parang dati nung uso pa yung Skype, mga ganyan din yung... Uso pa yung Skype, uso pa yung Yahoo Messenger. I know, a lot of you are not familiar with the Yahoo Messenger, no? Baka di nyo na din alam yung Skype. Tap the screen, tap, tap, tap. Sabi dito ng DJ Luna. Sana may pakape ulit. Oy, oo nga, no. Maraming salamat sa nagpakape kahapon. Kasi, tama. Ang hirap nyo. Medyo mahirap kasi. Big Cousin Bebs. Kaya, iniiwasan ko Big Cousin. Pero maraming salamat, ha. Tama ba, Kosh? Kasi... Guess nyo na yun, guys. Hindi pa pala ako nag-post. Sabi ko, magpapasalamat ako sa aking sa aking natanggap na kape. Tapos yung napakasarap na corn dog. Sabi ko, magpapasalamat ako sa aking Facebook page. Hindi ko nagawa. Ganun talaga kapag nagkakaedad. Masyado ka nang nagiging maakalimutin. Uy, nag-comment pala dito si JT. JT, di ito yung request mo. Plinay ko na tong hands up mo, eh. Malakas maka-fiesta yung atake ng hands up, ha? Paano daw magpadala yung ang soulful taste ng sangyup? Ah, yung Anli. Ay, pwede yan. Saan natin iluluto dito? Akyat na naman tayo sa rooftop, no? Oh, naalala ko last time, parang umakyat kami sa rooftop. Andito pa yung isang kasamanan namin sa radyo, si Chairman Jonaline. Oh. Ay! Si Madam DJ Candy put... Ano daw? Si Madam DJ Candy, pamusta siya? Alam mo lang, masyadong balita. Oo. Yeah, I'll be honest with you, ah. Paano ba ito? Paano ba umpisan ito? Wala po masyadong balita kay DJ Candy. Kasi, I mean, we're okay, pero hindi kami Facebook friend ni DJ Candy. Kasi, magkaiba kami ng duty noon. Alala ko tuloy si DJ Candy. Yung duty kasi ni DJ Candy noon pang weekend, kami pang weekdays. Kaya, siguro, hindi kami masyadong nagkahalubilo, pero... Hindi ko alam kung ano ang eksena ng DJ Candy. Hindi ko alam, pero alam ni DJ Luna. Sabi dito ni DJ Luna, no? Si Candy mag-a-abroad na. Taray naman pala to. Mag-a-abroad naman na palang DJ Candy, oo. Anyway, shout out sa Soulful Taste at saka sa napakagandang may-ari ng Soulful Taste. Yes talaga, kapag nakita mo yung may-ari ng Soulful Taste, no? Parang, ah. There ain't nothing to do. Ganda niya, parang ganun niya. Alright, anyway. I'm flying overseas. Pero ba, DJ Luna? Minsan kasi hindi ako sure kung yung mga chika may totoo. May tara mas issue. Oh, sabi dito ni DJ Chino, try to drink a glass of warm milk to push yourself to get a sound sleep. Okay, naan ko. DJ Luna, alam mo na, ikaw din, medyo hirap ka siya. Medyo hirap ka matulog, no? Kailangan mo din. Kailangan pala natin ng milk. Brads, kailangan natin ng milk para makatulog. At hindi lang basta-basta milk, no? Warm milk. Ano daw? Pero maraming salamat sa advice, JTD. Actually, umiinom naman ako ng gatas. Speaking of gatas, umiinom ako usually. Napapaganda yung tulog ko kapag umiinom ako ng Soya Suprema. Yun yung tinatawag na gatas para sa buong pamilya, mga sweethearts. Kasi punong-puno ito ng vitamins, minerals, at active compounds. Yung nga lang, naubusan ako ng stock. So, yun, di ko alam. Hindi ako masyado nakatulog. Ay, totoo daw, sabi ni DJ Luna. Kailan? Kasi may nakalagay na verified sa chika mo, te. Para maniwala kami. Good afternoon, DJ Chino. Sabi naman dito ni Mami Paz. Good afternoon din po sa inyo, Mami Paz. Eto, sumisikat na naman ang araw dito sa may Malvar, Santiago City. Hi, Mami Paz. Kumusta naman po kayo dyan? Anong weather dyan ngayon? Muni-muni lang tayo para makatulog. Hindi pa ako pwedeng mag-muni-muni, baby. May magagalit kasi talaga siya sa akin kapag ako'y nagmuni-muni. What else? Ala, shoutout na lang sa Bongbong Sohor. Gusto ko sanang basahin yung comment mo, pero ipabasa na lang natin sa ibang mga viewers natin dito sa TikTok. Keep your comments friendly. Tapos ma-atake natin, pa-demure lang ha, guys. Sabi ko bardagulan, pero walang bastusan, ganun. Pa-shout out naman kami dito sa Cairo, Egypt. Happy anniversary, Group of Young Executive. Na-happy ako sa mga young executive na yan, di ba? Yung kabata-bata mo na, ang dami mo nang na-achieve, ang dami mo nang naipundar, gano'n. Salamat, sir. Ingat palagi, sabi dito ni Flameheart 60. Si DJ Luna po yung nagbigay sa atin ng update about DJ Candy. Inaning-aning ko na nga yung sagot ko sa'yo, tapos napapasalamat ka pa talaga. Pero walang anuman. Uy, ang bilis ng oras. Oras po natin, mga sweethearts ko. It's already 3:49. Galaw-galaw naman po tayo dyan. Jonas Cabansag, shout out sa'yo. Katatapos lang ng ulan, DJ. Ay, maulan ba dyan ngayon sa inyo? Dito kasi sa Isabel, or particularly dito sa may Santiago, Mami Pash. Madala. Ako pa ba ay laging updated? Alam pa na, nakainggit naman itong si DJ Luna. Lagi siyang updated kasi ang dami nag-update sa kanya. Oh! Sa akin, walang nag-update eh. Oo. Nag-update lang sa akin yung attendance natin dito sa 97.7. Na-update ako sino yung mga mag-out na. Sino yung mapapasok pa lang. Ganun. Madami tayong sources. Ayan tayo eh. Ako wala masyadong source. Bukas guys, mag-isip kayo kung meron kayong tawag dito. Kung meron kayong gustong topic na pag-usapan natin, i-comment nyo na kahit ngayon na ha, para mapag-usapan natin bukas with DJ Luna kasi mas magulo, mas magulo, mas masaya kapag kasama si DJ Luna. O, diba? Ikaw nga ang source ko minsan eh. Source! Ako yung source ni DJ Luna minsan ng, alam mo yun, mga good news. Source of inspiration. Mamati kayo lahat na. May nag-message dito. Check ko lang kung sino. Uy, eto! Si Auntie Maylene Sales tumamaw. Pa-good luck kay Kara and Alia sa exam sa TAPS, Alicia. Request kami ng Cambot sa labat, DJ Chino. Napatugtog natin ito kahapon. Pero syempre, kapag si Auntie Maylene Sales tumamaw ang nag-request, papatugtugin natin ulit yan. Kasi feeling ko kasi si Auntie Maylene Sales tumamaw ay mamimigay ng prutas. Oh! Advance mag-isip. Good luck po kay Kara and Aleya ha. Lahat ng mag-e-exam dyan sa TAPS. Galingan nyo mga bebs ha. Dapat sulit na sulit yung mga binabaon nyo. kasi speaking, alam ko din po kasi na tawag dito na ayun nga exam ngayon sa TAPS kasi yung pamangkin ko din ayun katatapos ng kanilang exam. Ano daw? Sabi, tinanong ko yung pamangkin ko kanina, did you get some stars? Tapos sabi niyo wala daw siyang stars. Malamang pala, ang gara ng tanong ko, tinanong kung may stars siya. Exam! Sino na mamimigay ng stars kapag nag-exam ka, di ba? Yung bata tuloy, parang feeling niya tuloy. Parang feeling niya, ano ba to? Parang nalit siya sa sarili niya, sabi niya. Parang malungkot. Pero sabi niya sa akin, Tito pa, oh, can you buy me some stars? Sabi ko na lang, oo. And buy some hearts too, Eka pa niya. Sayuin mo din yan. Hindi pa, paano ba yun? Nakalimut na yung step. Pero alam ko, nasayo ko to one time. Oy, kumusta DJ Chino? Sabi ni Reman Soriano, okay naman. Belated happy birthday, Reman. And also, get well soon sa'yo. Okay naman ako, Reman. Oo. Sana ikaw din, okay ka din, no? Dati naming kasama dito sa 97.7 yan, si Reman Soriano. Shoutout sa... Ay, na-happy ako sa'yo, Reman, ha? Kasi meron ka ng bagong motor. Nakita ko to. Nakasabay ko to lasa. May sumisigaw habang nagmumotor ako. Binabagtas ko yung Batal. Yung National Highway dyan sa may Batal. Tapos biglang, Chino, sino to? Yun si Reman pala. Tapos yun, meron siyang bagong moto. Na-happy ako kapag alam mo yun, kapag may mga na-achieve, nabibiling magagandang bagay yung mga kaibigan ko, ganun. Sana kayo din, iwasan natin yung crab mentality, guys, kasi hindi maganda yun. Parang ang pangit pa ngayon, no? Yung crab mentality, nangyayari pa sa pamilya natin. Minsan sa circle of friends mo, wag ganun, guys. Dapat masaya kayo kapag merong umaangat, hindi yung hinahatak nyo sila pababa. Ano kayo, mga sex bomb girls? Pababa ng pababa. Pero ang kagandahan sa sex bomb girls kasi patas din sila ng patas. Spaghetti yan. Ano daw? Oy! Shout out mo nga yung baby ko. Nakainis naman to si DJ Luna. Nagtatrabaho yung tao dito tapos ganyan yung gagawin mo. Papashoutout mo sa akin yung baby mo. Bakit? Para saan, DJ Luna? Papashoutout mo yung baby mo para may pamukha ba sa akin na ako'y single, ako'y nag-iisa. Ibiflex mo na may baby ka kasi wala akong baby. Kasi OA. Sige, shout out daw sa baby ni DJ Luna. Sana alam mo na baby ka niya, ha? Hulaan mo na lang kung sino doon, o di ba? Exam to, multiple choice. Akala ko yung TAPS lang yung may exam ngayon. Ba't parang kasali ako sa exam? Hoy, tara na, sabi dito ni Reman kay DJ Luna. At talaga nagkaayan pa ko dito sa live ko, no? Ah, sanggyup! Sanggyup lang pala. Okay ako sa mga sanggyup na ganyan. Sabi ni DJ Luna, yung baby daw pala niya, baby tugen. Nakakatawa yun. Totoo, nakakatawa yun. Okay. Nandiyan ka masaya. Kailan tayo magsasanggip nila DJ Chino? Sabi dito ni DJ Luna, namimigay na naman ng roses. Ayaman to. May mga pa-roses. Oh, kailan ba? Iset nyo na. Kailan ba tayo si DJ Luna? Masyadong busy. Tapos si Reman din. Libre tayo ni DJ Chino. Mabait na. Ano? Kabait naman yan. Pala decision kayo mga bets. Gusto nyo mag-sanggyup? Gusto nyo mag-sanggyup tayo? Libre ko. Pero naka-delata. Yung sanggyup nyo, delata. Listening shopee dito ni Mami Bash. Maraming salamat po. Mabait yan si DJ Chino. Parang yung magpapakape lang sa akin. Sabi niya sa akin, tara magkape. Pero yung kape mo punong-puno ng karayom eh. Huwag ganun ha, bad yun. Ilang beses na ako nasaktan, minsan nagiging manhid ako. Pero huwag ganun ha. Oh, mabait yan si DJ Chino, pero ako nagturo sa kanya ng kabutiang asyan. Ay, agyaman ka launay, DJ Luna, taawante kay Matata. Na siguro, agim kay Matata, wano gurguro o data. Natamaan at amuging mo. Diba? Ay, shout out sa ating 1,000 viewer dito sa Facebook. Para kang tarsier na kapit na kapit. On! Thank you po. Okay, ilang minuto na lang mga sweeters ko, i-end na po natin yung live natin. Pero syempre, ipapaalala ko ulit sa inyo, ha? Lalong-lalo na ngayon, napaiba-iba yung panahon. Kung kailangan yung, or nag-isip kayo ng magandang supplement na talagang maasahan, no? Tapos mahilig kayo maggatas. Subukan nyo na po. Soya Suprema Gatas para sa buong pamilya mga sweeters ko. Kasi nakakaboost ito ng immune system at marami pang magandang health benefits sa katawan. So, go! Ito po yung mabibili sa mga pharmacies and groceries nationwide. Di ba, Doc Rabaya? Ano na? DJ Chino, sabi ni John. Uy, parang familiar tong si John? Ikaw ba yan? Nakikita ko talaga yung tawag dito. Nakikita ko talaga yung ano ba yun? Nakikita ko yung mukha ko ngayon dito sa live. Ay, kilala ko tong si John. Eto yung si John from Ramon. Oy, shout out sa'yo. And also King underscore 26 pa shout out, sir. Ba't po kayo nagsisir? And then shout out sa'yo, King underscore 24. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Get well soon. DJ Chino, what can you say about the saying, chubby is the new sexy? Okay, let's talk about this. So we still have two minutes left chatting live stream. So ano pong masasabi ninyo sa phrase na chubby is the new sexy? Sa akin, paano ba sagutin? Tulutang ako ngayon eh. Si John yung kasama natin nag-take out ng lechon. Hoy! Wait, ang dami ko kasing kakilalang John. Pero ano ba yung masasabi niyo daw, guys, sa kasabihang chubby is the new sexy? Depende siguro. Depende sa perspective ng tao. Well, some people find that chubby is the new sexy. Pero yung iba-iba din yung standards nila. Pero sa akin, as long as you're confident with your body build, yun, sexy ka. Yun na lang, di ba, para safe ako. Hindi, yun yung sagot ng lutang, sagot ng sabaw. Sobrang sabaw na sabaw nung yun si DJ Chin. Nasa pagdadali yan, payat man o mataba o sexy. Oo nga, parang ganun din ang sagot ko. Ha? Pero tama naman, nasa pagdadali. Kagaya sinabi kong confident ka sa body build mo. Goods na yun, oo. Ako kasi walang pakialam. Walang pakialam sa sabihin ng ibang tao. Kaya yun. Wala din yung pakialam kung sa tingin nila ay payat ako or ano. Pero masaya ako. Anyway, guys, thank you so much sa mga... sabi dito ni DJ Luna, beauty is the eye of the tiger. Beauty! Beauty! Ano yun? Iba yun, Dave. Beauty is the new eye. Ano daw? Sabi niya, beauty is in the eye of the tiger. Iba kasi yun! Mali! Kaloka ka! So many times! Naku! Maling-mali! Beauty is in the eye of the tiger. Papaalam na nga ako. Comedian ka. Alright, mga sweethearts, maraming salamat po kahit lutang po ako ngayon. No? Andyan pa rin kayo nanonood sa akin. I-end ko na po itong live stream ko dito sa Facebook, ha? Mag-ingat po kayo. Love, love. This has been your Chinitong DJ. DJ Chino, mga sweethearts. Bye-bye! This is Street 97.7 FM, a proud and solid member of the KBP. Good afternoon, the time now is 4:01. And this time check is brought to you by Brigada Distribution Incorporated. Today's best mix. 97.7. Where we play your music your way.

0: kalaban. Sweet 97.7.
1: Pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
4: Saan ka pa pupunta?
3: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
4: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
3: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
4: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
3: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
4: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
3: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood. Foods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
8: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
9: Apat na araw bago po kayo magbukas.
8: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na.
9: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
8: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
9: Okay ba?
8: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
9: Yung rice coffee.
8: Masarap.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: DTX 500. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
10: DTX 500. DTX 500.
12: Buenas dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
13: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
14: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
15: I am 74 years old. Ito ang aking
16: kwento. Mga kwento ng pag-asa.
17: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam katuig. siguro 110% na dako kayo siya o impact
18: ko sa lalo. Na ako nag-share.
19: Feeling ko 55 years old lang ako dahil dawain ng MXC na iniinom ko araw-araw.
16: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
20: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilit ng isang box muna ng MX3 plain. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Niinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MXC coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangasin yung sikmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MXC coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayong. Sabi nung OB-GYN ko, if ultrasound ko daw, hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako nung OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-pulom ng MX3 plane capsule. Araw-araw po yun, walang kalya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sinutupo ng karayon. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin makapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po, sinusunod ko po yung araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy po ang MX3 plain at MX3 coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. So yun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 plain sa MX3 coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 tea. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product saan tahanan, ang MX3 plain, MX3 coffee, at MX3 tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Araga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung pressure niya, try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya try nyo na rin, gagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television. Saka sa page ko ng MSC family, member po ako doon. Kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MX3. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MX3.
21: It's the Supercharger Show! Let's start the party!

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

You're listening to DJ Chino here on 97.7.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swabe yan ah.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
3: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
2: Ilang taon po kayo?
3: 44 na po.
2: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
3: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, bumaba po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintayin ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
2: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
3: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
2: Bionic Capsule?
3: Opo.
2: Okay. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
3: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
2: Okay, salamat, ma'am, ha.
4: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: ang iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF or meso lipo. And Ulti non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Centro East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bibili sa mga butika.
4: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good afternoon, sweethearts. The time now is 5:30, and this time check is brought to you by Disa Deco, tested by time in making lives better.
3: Today's best mix.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagkasay. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DGX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DGX 500, araw-araw. Pinili sa mga buhay. DGX 500.
1: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DGX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DGX 500, pinili sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

there you have it, the song from Iskasta Klee. A song is a song entitled Kalimutan Ka Mga Sidas. But ganun kapag pauwi na, no, magpapaalam na si DJ Chino, laging nabubulot. Napansin ko lang sa sarili ko, bakit ganun? Right, anyway, alas po natin mga sidas. It's already 5:45. And this song is brought to you by Crab Cravings, the original Anli Crab in the city. Oy, speaking of Anli Crab, mga sidas, itong Crab Cravings na to ay andito rin sa Santiago, no? I mean, maliban sa pwesto nila, meron din sila dyan sa may night markets. Kung kayo may hilig tumambay dito sa night market ng Santiago, alam nyo na po, hanapin po ang Crab Cravings. Ang mura kasi. Oo, oh, diba? Or anyway, papaalam pala, nag-promote pa. Mga sweethearts, maraming salamat po sa laging pakikinig sa 97.7 FM. And this has been your chinitong DJ, DJ Chino. Mga sweethearts, susunod na po si DJ Nathan. Makakasama po natin siya from 6 PM until the hour of 10 sa kanyang programang Night Ride Mix. At dahil ngayon po ay Miyerkules, kung kayo po ay mahilig sa 90s tugtugan, lalong-lalo na yung mga upbeat 90s songs, yung mapadisco nung 90s, no? Alam nyo na! Oh, mag-request ka na sa ating text line 0936-322-6700. Once again, that's 0936-322-6700. And also, maya-maya, ano na yung sasabihin? Nakalimutan ko na. Itong kanta kasi, kalimutan ka, Ek. By the way, ingat na lang po. Ingat na lang po sa mga sweeters nating nasa kalsada pa rin. Kasalukoy yung nagmamaneho. Focus lang sa pagdadrive. Dapat, kung ikaw ay nagmamaneho, hindi mainitin yung ulo mo, Beb. So, sabi ko sa'yo, walang pupuntahan yan kung masyadong mainitin yung ulo mo. Maliban sa ma-stress ka na. Oo. Dahil congested yung mga daanan kapag ganitong rush hour. Nakatsaka, sinasabi ko sa inyo, nakatsaka. Tignan niyo yung mga kaibigan yung mainitin ng ulo. Sige. Ay! Kayo-kayo, bari-bari, joke lang po yun. Ito lang, ha? O mga sweethearts, mag-ingat po kayo. Enjoy the rest of your day. DJ Chino po, bigay ko muna ang ating next song. Let's listen to song from Smash Mouth. A song entitled I'm a Believer. And this song's brought to you by Crab Cravings, the original Ali Crab in the city.

0: isang aking blood sugar ang lumabo. Ang panunong sinubukan ko ang GTX 500 bumalik sa normal ang aking blood sugar. At lumulang na lang ang kapatid.
1: May tribo talaga ang GTX 500.

I'm going to go to the hospital.
Thank you.

0: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KBP. Check our time. It is now exactly 7 o'clock. Time check brought to you by MX3. Be extraordinary with MX3.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa 1 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy na pinagbago ang araw po ito Kuya Boy sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
3: Apo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
5: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: DGX 500 Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Ang DGX 500 ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500 bibili sa mga DGX 500 DGX 500.
7: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
6: DGX 500, mabibili sa mga butika.
8: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
9: Si Rufino Facon para sa Bionic Alternative Healthcare.
10: Ako si Rufino Facon, taga-Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
11: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
12: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
13: Disadeco?
12: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
13: Wow, ano namang meron dyan?
12: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
13: Oh, swabe yan ah.
12: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit at share capital, honey.
13: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
12: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
13: Paano mo naman nasabi?
12: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
13: Ang dami naman yan, nakakalula.
12: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
13: Grabe pala ang Disadeco.
12: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, a
14: death benefits ng members.
15: The best, tara! Mag-member na tayo sa Risadeco.
16: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
17: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
18: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layuning kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Healthy family. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan, at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
21: R-I-S-E,
20: R-I-S-E,
21: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
20: Nasa kulay dilaw na karton.
21: Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
22: Nationwide.
23: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kapilang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na misa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
24: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
20: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
0: buhay.
1: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
0: magdulot ng enerhiya,
1: naglalayon sa malusog na balat,
0: malusog na puso,
1: at iba pang aspeto ng kalusugan.
0: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
1: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
0: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
1: at positibong buhay.
0: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
1: ay umaasa
0: na sa pamamagitan ng produktong ito,
1: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide.
1: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
1: Layuning maibahagi
2: ang kagalingang hatid
1: ng Rice Herbal Products.
2: Testimonya,
1: patotoo,
2: karanasan,
1: maging mga katanungan
2: sa pag-iinom at paggamit
1: ng Rice Herbal Products.
2: Ito na ang inyong lingkod
1: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
2: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating mo naman pala doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo naman Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon. Tara na po at tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po naman pala doon.

0969-226-9623 yung ating muna mga numero na pwede po ninyong tawagan. Muli, 0969-226-9623 yung ating muna mga numerong pwede po ninyong tawagan. Dito po naman sa ating paladudunan.

0: Tawag po ngayon sa ating po naman numero 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Nanay, ano nga pong pangalan po ninyo?
1: Nanay Nelly ng Toledo,
0: Nanay
1: Cebu.
0: Nelly, okay. Nanay Nelly ng Toledo, Cebu. Okay po. Nanay Nelly, kumusta po?
1: Okay lang po. Mananghaling tayo, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po. Tapos na po, Nanay. Nanay, kumusta? Meron na po ng 25 in 1?
1: Wala pa rin, Kuya Boy.
0: Ha?
1: Wala pa rin.
0: Wala pa rin 25 in 1 sa Toledo, Cebu. Okay po. Ay, sige. Sige po, at ipapalo po natin.
1: Kaya nga ako tumawag sa'yo kasi nga wala. Nagpunta ako kanina. Mm-hmm. Wala pa rin silang tinda na rice coffee mix. Opo. 14 in 1 plus 1.
0: Opo. Sa lahat po yan, ang butika dyan sa Toledo?
1: Opo, wala talaga.
0: Ah, okay po.
1: Mm-hmm.
0: Sige po, Nanay. Sige po. At sasabihin po natin sa ating bulamang ipa-follow up natin.
1: Ako nakainom, Kuya Boy. Apat na araw na akong nakainom ng 25 in 1 na lang ang iniinom ko.
0: Opo. Kumbaga pa-follow up po natin. Pa-follow up po natin. Sige po. Sige po, Nanay.
1: Okay. Maraming salamat, Kuya Boy.
0: Sige
1: sa
0: po.
1: Sa istorbo.
0: Yes po, no problem po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. At,
1: sige, kasi nga, sa akin sila nagtatanong. Sabi ko, sige, hayaan nyo, itawag ko Kuya Boy. Kukulitin ko talaga yun.
0: Tama po. Tama po. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo. At, babalitaan po natin yung ating po namang mga delivery. Sasabihin natin na hanggang ngayon, wala pa rin.
1: Pati rin sa pinag-almusala namin tuwing umaga, nag-hi kami. Opo. Wala rin kasi wala daw delivery.
0: Opo. Sige po, Nanay.
1: Binibinta rin nila sa almusala namin, Kuya Boy, yung rice coffee mix mo.
0: Yes, opo. Opo. Sige po, Nanay. At hayaan po ninyo.
1: Maraming salamat, Kuya Boy.
0: Yes, God bless po, Nanay. Ingat po kayo, Nanay. God bless po. Maraming salamat po. Bye-bye. Bye-bye, Nanay. Thank you very much po.
1: Bye-bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung ating mga numero.

0: Sige po, tawag po kayo mga kaibigan muli 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawag at sa atin po namang palatutunan. At syempre mga kaibigan muli ano po sa Negros Island, Antique, and sa iba pa pong mga butika mga kaibigan, sa iba pang mga lugar. Kung meron pong Grace Pharmacy, ano po, available na po dyan yung ating po naman produkto. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy. Magandang tanghali po.
0: Yes po. Sino po sila?
1: Si Nanay Bandi po. Dito po si Chubala, yung Tagkawayan, Quezon po.
0: Tagkawayan, Quezon. Okay po. Nanay Bandi,
1: kayo po. Ay, Kuya Boy, hindi ko pa po natitugman yung 25 in gram.
0: 25 in 1, Nanay?
1: Opo, 25 in 1. Wala po akong makita dito sa ano eh.
0: Opo, opo. I see. Okay po, Nanay. Sige po.
1: Wala pa po yung natitugman.
0: Wala pa po dyan sa inyo sa Tagkawayan yung ating 25 in 1?
1: Wala po, Kuya Boy. Ako po ay nagano na din po sa Kalawag. Wala din po akong makuha.
0: Naglibot na po kayo sa mga butika dyan sa inyo?
1: Opo, dyan sa Era Pharmacy, sa TGP, sa Carlos. Wala po akong makuha ng 25 in 1 eh.
0: Sige po, Nanay. Sasabihin po natin ito sa atin po namang mga deliveries para...
1: Gusto ko po, Kuya Boy, matikman yun.
0: Yes po, Nanay. Noted po yan. At sasabihin po natin sa atin po namang mga deliveries. Babanggitin po natin, ipa-follow up po natin. Actually, Nanay, nasabi ko na po yan sa atin po naman mga deliveries. Kaya lang, siguro po, dahil po sa dami po naman ng pinupuntahan, baka po sa mga panahong ito.
1: Sana po mamit kita kahit isang business lang sa personal po dyan sa Kalawag, Quezon.
0: Sana po, Nanay. Sana po, may pagkakataon din po ako makapunta ng Kalawag. Sana po, Nanay.
1: Sige po, Kuya Boy, nagtanong lang po ako.
0: Thank you po, Nanay. Maraming salamat po. God bless po, Nanay. Maraming salamat po. Bye-bye.
1: Salamat din po. Salamat po.

0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating baladudunan. Itawag nyo ang inyo po namang mga kwento sa ating po namang programa. At syempre pa mga kaibigan, sa lahat po naman ng mga kababayan po natin, dyan po naman sa may Masbate, maraming salamat po. Ano po, may mga ano kasi, may

0: Na tumatang kilik na po ng ating po namang produkto dyan po naman sa probinsya ng Masbate, sa lalawigan po naman ng Masbate. Kaya po maraming salamat po sa inyo. Nais ko lang po talagang ipaabot po sa inyo sa mga taga Masbate na napakarami na po natin dyan na umiinom po ng ating rice coffee at yung mga nauubusan po ng ating po namang produkto dahil nga po sa isla po yung lalawigan po ng Masbate. Minsan po talaga nahihirapan nasasabi naman to sa atin ng ating po namang mga deliveries. Minsan kasi nahihirapan, lalo na kapag may bagyo, nahihirapan silang pumunta ng probinsya ng Masbate dahil nga po doon sa tatawid pa po ng dagat. Pero mga kaibigan, ginagawan po ng paraan ng ating po naman mga deliveries na malagyan po dyan ng marami para yung pagbabalik po nila ay hindi na po ganoon ka kadalas. So kailangan po na hanapin lang po ninyo yung mga ating mga produkto dyan po naman sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstore, sa lahat ng bayan po naman sa Masbate. Dahil patunay po sa atin, ang ating mga deliveries po mga kaibigan, ay halos lahat na po ng bayan sa Masbate ay meron na po ng ating rice coffee. Yan po yung lagi sinasabi po ng ating mga deliveries. Kaya lang, kapag nga nauubusan, yung ating po namang mga butika, yun nga po medyo may panahon talagang ini-schedule po yung pagpunta doon dyan po sa Masbate. Pero again, kami po ay nagpapasalamat po sa lahat ng mga taga Masbate na kahit nga po isla, talagang ang dami po naman na umiinom na ng ating rice coffee dyan sa probinsya po ng Masbate. Kaya po yung pasasalamat po natin sa ating mga kababayan, although nahihirapan yung signal dahil nga po siguro, hindi ko po alam hindi ko maipaliwanag kasi may pagkakataon na nakakatawag naman sila, kaya lang napuputol po mga kaibigan, yung mga taga Masbate. Dahil nga po siguro dahil po isla, kaya po ganoon. So hinahanapan po natin ang solusyon para yung ating mga kababayan po sa Masbate. Ganun din po pala dyan sa may dahil isla din po sa Catanduanes, ganun din po yung nagiging problema natin. Dahil hindi po maka go through yung mga tawag po ninyo dahil nga po siguro sa signal. Lalo na kapag meron pong bagyo. Ako? Anyway, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, good morning po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Jonas po.
0: Jonas, okay. Taga saan po si Tatay Jonas?
1: Taga Balanga, Bataan.
0: Balanga, Bataan. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Jonas?
1: 57 po.
0: 57. Umiinom na ng rice coffee, Tatay?
1: Matagal na. Siguro, naka 150 bucks na ako.
0: Wow! Ang dami na nun, Tatay. Tatay, Jonas, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Wala lang. Naririnig ko lang sa programa mo.
0: Yes, marami sa... Yes po. At naririnig niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee. Noon po, Tatay Jonas, na narinig po ninyo yung ating rice coffee, may iniinda po ba kayong karamdaman?
1: Mayroon po.
0: Ano po yun, Tatay?
1: May pneumonia ako.
0: Pneumonia, opo. Ano po yung gamot na iniinom po ninyo para sa pneumonia po, Tatay? Napacheck up nyo na po ba yan sa doktor?
1: Yung nire-resita ng doktor po, yung iniinom ko. Yes. Sinatabay ko yung rice coffee.
0: Very good. Very good po yun, Tatay. At ano naman po yung naitulong po sa inyo? Bakit po umabot na ng 150, sabi po ninyo, at patuloy pa rin kayong umiinom ng ating rice coffee? Ano po yung...
1: kahit pa paano, nakaka-survive naman ako, na lumalakas pa ako.
0: Tama yon. Yun po yung pinaka-importante doon. Yung nakakatulong sa atin yung produkto po natin. So, Tatay, bukod po...
1: Pwede siya isasabay sa gamot ni doktor, no?
0: Yes, Tatay. Wala pong problema. Halimbawa po may iniinom kayong gamot na maintenance galing po sa doktor, wala pong problema yon. Habang umiinom po kayo ng ating rice coffee, anyway, anytime naman of the day, kahit anong oras, pwede kayong uminom ng ating rice coffee. Kahit po ilan, pwede kayong uminom ng ating...
1: Minsan nga nakakaapat ako, why?

0: Okay lang yun, tatay. Walang problema yun. Kasi nga...
1: Kaya lang pagdating dito sa may mga pharmacy, sa Bataan, dalawa lang mayroon dito eh.
0: Ah, dalawa lang?
1: Sa Balanga, Bataan, sa Value Health, at saka sa Mark Pharmacy lang.
0: Ah, yun lang ang meron. Yung iba po, tatay, wala na talaga.
1: Ibang mga pharmacy, wala eh.
0: Wala, Balanga, Bataan. Titingnan ko lang po, tatay, ha, kasi baka... makilala ka pang ibang mga butika bukod po dyan sa dalawa na sabi po ninyo sa Balanga, Bataan. Value Health lang, saka Mark, ano po?
1: Mark Pharmacy lang, dalawa lang sila.
0: Dalawa lang talaga. Tama nga naman. Dalawa lang talaga yung meron po.
1: Pero
0: lang.
1: Hindi, maraming stock ang Mark Pharmacy.
0: Marami. Sa Balanga po yan yung Mark Pharmacy.
1: Opo.
0: Yes, okay po. Sige po, tatay. At least maraming stocks para hindi tayo nauubusan.
1: Sila, minsan mga pag wala akong pera, ano na lang, 100 pesos lang binibili ko.
0: Okay lang. Opo. Tama yon. Basta
1: kaya import. Dati kasi 18 pesos lang. Ngayon nagiging 19 na.
0: 190 na, kumbaga ang isang box. Kung sakali.
1: Opo.
0: Baka po pagtingi lang naman. Pagtingi lang naman siguro.
1: Hindi, pagtingi talaga dati binibili ko 18 lang, tapos nagiging 19 na ngayon.
0: Opo, more or less okay naman, basta po wag lang aabot ng 200.
1: Okay lang yun, basta at least nakakagaling sa may static.
0: Tama po yun. Ang importante po, maganda po sa ating kalusugan, tatay. Tatay, bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee, tatay Jonas, sa loob ng bahay po ninyo?
1: Ay, wala, ako lang.
0: Mag-isa lang.
1: Minsan may mga kapisa ang mga kasama ko sa bahay, ayaw naman nila mag-take. Sabi ko mag-take sila kasi maganda itong rice coffee.
0: Tama.
1: Gamot sa katawan.
0: Oo. So, Tatay Jonas.
1: Pero dito sa may shop ko, marayang namimili dito. Marami siya nagkagusto ng rice coffee, mga customer ko.
0: Very good. Very good po. At naikikwento niyo po sa kanila doon sa mmga bumibili po sa inyo ng... yung kagalingan po ng ating rice coffee?
1: Hey, kasi minsan naririnig nila dito sa radyo ko ang mga paliwanag mo sa radyo.
0: Thank you.
1: Naririnig nila.
0: Salamat po, tatay.
1: Naririnig nila ang programa mo, kaya naiinggan nyo sila bumili rin.
0: Salamat po, tatay. At tatay, Jonas, gusto ko lang itong itanong sa inyo dahil siyempre, sabi nyo po, nalaman nyo yung ating rice coffee dahil sa pagkikinig po ng ating programa. Marami doon ng mga testimonya kagaya po ng mga pumupunta diyan sa inyo na nakikinig po sa ating programa, at alam ko ang pinakikinggan po nila yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee. Tatay Jonas, kayo po nung narinig po ninyo yung ating po namang programa, pati po yung mga testimonya ng ating mga kababayan, naniwala po ba kayo agad? Naniwala po ba kayo agad na tama yung mga sinasabi po nila? O kailangan pa ninyong...
1: Kasi ako, marami akong iniinom ng mga kape, mga herbal lang talaga.
0: Mm-hmm.
1: Kaya na-try ko yung inyo, masarap.
0: Mm-hmm.
1: Masarap na, pati yung 25-in-1 na take ko na rin, masarap din.
0: Yes, tama po yun. Very good po yun, tatay. So, naniwala kayo agad dun sa mga testimonya ng ating mga kababayan?
1: Opo, okay lang po. Basta nakakagaling siya, mas maganda, gumaling ako.
0: Tama po yan. Tatay Jonas, maraming salamat. Ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, especially yung mga taga-Bataan, at yung lahat ng mga taga-Bataan na nasa iba't ibang parte ng Pilipinas na nakikinig po sa atin ngayon, ano po yung masasabi po ninyo sa kanila, yung lalo na yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, Tatay Jonas? Go ahead po.
1: Yung hindi pa nagkakapag-take ng rice coffee, i-take nyo na kasi maganda sa katawan. Nakakalakas siya, nakakagaling siya.
0: Tama po.
1: Tatay, kasi herbal siya eh.
0: Tama.
1: Kaya kayo, pag hindi pa nakakabili ng mga rice coffee, i-try nyo para malalaman nyo kung ano ang effective sa katawan.
0: Tama po. Tatay Jonas, mabuhay po kayo. God bless po, Tatay Jonas. Thank you very much po. Lagi po kayong mag-iingat, tatay, at lagi lang masaya para, di ba? Thank you very much, tatay.
1: Salamat. Thank you din. Salamat
0: po, tatay. God bless. Thank you.
1: God bless din. Thank you.
0: Mga kaibigan, si Tatay Jonas ng Balanga, Bataan. Hello po naman sa mga kababayan po natin sa Balanga, Bataan. Ayun po, mga kaibigan. Ang bisa at galing po ng ating rice coffee, sabi ni Tatay Jonas, 150 plus na na karton ng ating po namang rice coffee. At kapag walang-wala po talaga siyang pera, tingi-tingi, pwede naman yun, di ba? Hindi naman kailangan na yung isang box ng ating rice coffee. Kasi nga, ang importante sa atin, meron tayong iniinom sa araw-araw. Kung meron lang din tayo, na pwede rin lang, kumbaga, magtingi ng ating rice coffee, gawin po natin. Kasi dapat nga po tuloy-tuloy. Dapat nga po tuloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Pero kung meron lang naman na pang isang box, bakit hindi pang isang box? Diba? Oy, Grace Pharmacy po mga kaibigan. Available na po dyan yung ating po namang produkto. At syempre pa mga kaibigan, lalo pong lumalawak yung ating po namang programa. Sa katunayan po mga kaibigan, marami pa pong mga radio station sa buong Pilipinas kung saan po tayo mapapakinggan. Ginagawa po ito ng ating po namang management. Actually, tigda dalawa lang na ano, dalawa sa Luzon, dalawa sa Visayas, dalawa sa Mindanao na mga radio station. Kaya lang ginagawa po talaga, alam nyo, ito yung sinasabi ko po sa inyo na every meeting po namin na magmi-meet po kami ng management, ito po yung lagi nilang sinasabi kung paano po naman maipaparating sa inyong lahat yung kagalingan po ng ating rice coffee. Lagi pong ang pinag-uusapan po namin, especially the management, ang lagi po nilang iniisip ay yung kapakanan po ninyo kung paano po makakarating yung mga impormasyon sa inyo po namang mga lugar. Kaya po hanggang sa ngayon pilit po na kumbaga patuloy yung pagdami po naman ng mga istasyon ng radyo na kung saan po tayo napapakinggan. Kasi gusto po natin na palawakin po naman yung impormasyon, yung impormasyon patungkol po naman sa kalusugan, na maging maingat po tayo sa ating po namang kalusugan. Yaman po natin yan mga kaibigan. At siyan po ay isang layunin ng ating po namang produkto mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello po, Dr. Ternan po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Gilbert Amador po.
0: Gilbert, okay. Taga saan po si tatay Gilbert?
2: Dito po ako naka-stay ngayon sa may Ligas, Malolos City.
0: Malolos, Bulacan.
2: Barangay Ligas. Opo, opo. Okay. Pero malapit kasi kami Giginto, so dito ako naghahanap sa may Giginto, Santa Rita.
0: Opo, ilang taon na po kayo tatay Gilbert?
2: 61 na po.
0: Okay po. Ano po maipaglilingkod ni Kuya Boy sa inyo?
2: Yes, sir. Lagi ko po napapakinggan yung ano nyo, yung sa rice coffee.
0: Mm-mm.
2: Opo, ngayon gusto ko matesting sana. Sa edad ko na to, siyempre marami naman din nararamdaman na sakit.
0: Mm-hmm.
2: Kaya baka sakaling makatulong yung rice coffee.
0: Yes.
2: Natin.
0: Actually, tatay, malaki po yung maitutulong po nito sa ating kalusugan. At yan po mga karamdaman natin yan, mga kirot-kirot, mga sakit-sakit, mga warning signs po sa atin yan ng ating po namang katawan na ibig sabihin, may paparating na mas malalang problema sa kalusugan kung hindi natin maagapan, hindi natin tutugunan. Kaya nga po, lagi po nating sinasabi na dapat nakapagpatingin na. Lagi kong tinatanong, napatingin na po ba yan sa doktor? At kung hindi pa, habang nag-aantay po, dapat magsimula tayo na uminom na ng ating rice coffee.
2: Yun nga po, sir. Kaya nga po gusto kong malaman kung saan ako makakabili dito. Malapit lang sa amin.
0: Tama po. Ang nandito lang po sa akin, nalistahan, Bulacan, Marilao. Teka lang po, saan nga po kayo, tatay?
2: Santa Rita, Giginto po, Bulacan.
0: Santa Rita, Giginto, Bulacan. Wait lang po, atin po namang titing nandito. Giginto po, tatay?
2: Yes po, opo.
0: Wait lang. Titingnan po natin dito sa atin po namang sa atin po namang listahan. Giginto, kung saan natin pwede pong makita, mabili. Ano pong spelling ng Giginto?
2: Giginto, G-U-I-N-T-O.
0: Pareho, G-U-I?
2: G-U-I-N-T-O.
0: Giginto, Bulacan. Ito po, tatay.
2: Yes po.
0: Diyan po sa Giginto, Bulacan, makabibili po tayo ng ating rice coffee, Drug Save Pharmacy.

0: Drug, ano po, sir?
1: Drug save.
0: Drug save.
1: Save po, save.
0: Ah, drug save.
1: Apo.
0: Saan po kaya sa giginto, sir? Medyo malaki din kasi ang giginto.
1: Ang nandito lang po kasi sa akin, tatay, giginto lang, giginto Bulacan. Tapos sa MHM Pharmacy.
0: Sige po, siguro pag nandito po sa Waysia, baka makita.
1: Siguro po, tatay. I-waste po ninyo. MHM, yes, MHM Pharmacy, and then Drug Save Pharmacy. Lahat po yan sa Giginto, Bulacan. Tapos, tatay, ang tanong ko lang po sa inyo kung nakabili na po, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
0: Hindi pa po, pero yung nadibinig ko po yung kinakwento nyo, yung sinasad yung kulay gold siya.
1: Tama yon. Yung kulay gintong dilaw na karton, yes. RISE po, yes, ang spelling. Yes, okay, sir. Po. O, tandaan niyo po yung tatay para hindi kayo magkamali. Salamat po sa inyo. At balitaan niyo na lang po ako, tatay. Balitaan niyo na lang po ako, tatay Gilbert, kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee. Bye-bye.
0: Okay po. Maraming salamat.
1: Thank you very much. Mag-iingat po kayo. God bless po. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
0: Salamat po. Thank you.
1: Aking bigay. Lagpas na naman tayo sa oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: GX 500 Irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag GX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. GX 500, bibili sa mga GX 500. GX 500.
3: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng GX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
2: GX 500, mabibili sa mga butika.
4: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang,
9: Amang Boss Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion.
8: Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Kambing at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa. Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our Branch 1, Number 15, Burgos Street, Corner Quezon Avenue, Victory Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651.
9: Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
10: DJX 500, madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina.

0: nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DGX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DGX 500, araw-araw. Bibili sa mga butika. DGX 500.
1: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DGX 500 na numbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
0: DGX 500. Bibili sa mga butika. DGX 500.
2: Hoy, Supreme!

0: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay.
1: Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat.
0: Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
2: Mix 97.7. Music for the Grand Strand now. Woo-hoo! Today's best mix.
3: There's some more of that. There's some more of this.
2: Mix.
3: Providing a service to you.
2: 97.7.

0: that. Sweet 97.7 FM.
1: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KBB. Check our time. It is now exactly 8 o'clock. Time check brought to you by IIM Photo Studio. Your image, your story. And Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Today's best mix. Best mix. Today's best mix.
0: 97.7.
3: Where we play your music your way. All day, every day.
2: Not stop music. Sweet 97.7.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
5: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na,
4: ako. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice cookie.
4: Okay ba?
5: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice cookie.
4: Yung rice coffee.
5: Masarap.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
7: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
8: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyo.

0: Nung karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has now approved therapeutic claim.
2: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Kawayan City, Isabela, na may sangaysa, Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago.
4: Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
4: DTX 500. Bibili sa mga butika.
6: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
7: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
8: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
9: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
10: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
11: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
12: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mix 97.7 now turns the music back on.
14: Overload. Pleasure overload.
13: Here it comes.
15: Great.
13: Mix 97.7. Today's best mix.

0: best music on the best station. Sweet 97.7.
1: Check our time, it is now exactly 8:30. Time check being brought to you by Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
2: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat mayroon kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500, DTX 500.
3: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500, bibili sa mga butika.
4: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
5: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DJX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DJX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DJX 500. DJX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DJX 500, mabibili sa mga butika.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
6: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
7: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Let's get back to the music.
10: Number one for today's hits and all-time favorites.
11: Sweet 97.7.

0: and all-time favorites. Sweet
1: 97.7. This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KBP. Check our time. It is now exactly 9 o'clock. Time check brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan sa pa. Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalamang Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Health Care Center. Ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na pagsasayang papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong likod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isang mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatang natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatang natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo ininom niyan, bakit ko bilang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Katapres. Ilalagay silang dila. Pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200. At hindi mo nilagyan, delikado. Pwedeng may stroke ang isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Katapres, bababa agad. Mag-subset agad ang dugo niya. Pinumunong masertan, bababa agad ang dugo niya. Kasi hindi, matatanggal yung ano. Paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Ngunang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. O, bigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan. O kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna. Para ma-feel mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuniko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano daw kung mag-cleansing ako? Pwede na ba ulit akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-high blood? Magkaka-high blood ka, sabi ko ito to. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis sa internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Eh di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung akong tatanungin nyo, para hindi na magka-high blood, ay huwag mong tikman yung nakaka-high blood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo lang kaka-high blood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. O, paano mag-enjoy? Kaya nang sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But the broken spirit, diet the bones. Pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating bato, pumuto ka ugat, kubato siya. So, paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke. Walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkakahay blood ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyan dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayong masaluyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit din ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pag minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, I want to opera. I want to maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ating klinika, Bionic Alternative Health Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palingki, katali po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po si T-Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, langgali sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Health Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
2: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
4: Nahanap niyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. At hanapin si Doc Limuel Sonyo.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: GTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag GTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag GTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. GTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: GTX 500.
3: Bili sa mga butika. POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
4: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
5: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
6: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
7: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
8: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: GTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa GTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang GTX 500. GTX 500.
10: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng GTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
11: Mix 97.7 now turns the music back on.
12: Overload. Pleasure overload.
11: Here it comes.
13: Great.
11: Mix 97.7. Today's best mix.

0: Jason. Check our time, and it's now exactly 9:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: GTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang GTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang GTX 500. Araw-araw. Mabibilis sa mga butik. GTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para mag-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: GTX 500. Bili sa mga butika.
3: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
2: Ricky Sanchez po.
1: Taga saan po kayo?
2: Taga Daet, Camarines Norte.
1: Ilang taon?
2: 30.
1: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
2: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
1: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
2: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya,

0: Sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
1: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kawan-bayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klaseng sakit? Lagdikit itong tinatawag natin ang cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating makabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag natin ang heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaitan, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, masarap yan. Hindi ako makapagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya sa refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang health kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirap ang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. O, 5 klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan yung Dr. Sonio. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling ating laboyo, pag yan ay naiinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti pa yung hayop, marunong gumamot sa nature. Tayo pag may sakit, nagpunta na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka ang sili ang ginamit mo. Ay doon kaya uminom kasi manghan, masama lasa. Oh, yung kanyang tawag clinic, meron tayong capsulize. Sili nakakapsul, luyang dilaw nakakapsul. Oh, vitamin C nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awan de opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o, natunaw na yung taba niya, so, hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bayunik, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon, nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo po ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kompleto na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kompleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic, katay pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po rin nyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Health Care Center. Ang cellphone number ang ating pong blog, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business na yung personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin na subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
2: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
1: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
4: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
1: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
5: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
6: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
5: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: DGX 500.
9: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking Liesis sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
8: DGX 500. Bibili sa mga buti. DGX 500. DGX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DGX 500 stroke ay pwedeng kung may DTX 500 ka, pandama! DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
10: Mix 97.7 now turns the music back on.
11: Overload, pleasure overload.
10: Here it comes.
12: Great.
10: Mix 97.7, today's best music.

0: pagkain mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Kape.

kayamanan. Kaya mga kabayan ko, good morning po sa lahat. Mamaya po magkita ulit tayo sa ating pong klinika. Open po tayo mamaya. Alas 8 ng umaga ang alating ko ng hapon mula Linggo hanggang Biyernes. Ang ating servisyo publiko, patuloy po ang ating pagbibigay ng paglilingkod na ito po ay libre. Libre po ang consultation, libre po ang pagkatrol, libre pati ang laboratory. Anong babayaran? Gamot nyo lang po. Yung kailangan nyo lang. Kasi kayo naman iinom yan. Yung gamot kasi natin ay putin po. Hindi natin po yung nagbigay ng libre na rin. Ano? Pero yung ibang magamot ko lang, mayroon ng kasul. Binibigay natin ng libre yung iba niya. No? Kaya ngayon po, isang time, napuntahan ang Bionic Alternative Health Center. Ang ating pong klinika ay matatagpuan saan? Ground floor ng Bulosan Building, Victory North, Mahalika Highway, Santiago City. Kalailang lang po yan ang community bank. Katabi siya ng LCC Auto Supply. Kalailang lang makita niyo yung pure gold, kalailang po yan. At kapag gusto mo ng workshop, makita niyo po yung workshop dyan. Ito niyo, may signboard naman po tayo eh. Bionic Alternative Health Care Center. Kasi nagkaplano na magpa-undergo ng cleansing, tawagin niyo po kami sa ating pong text line para po maris natin ang schedule kung kailan kayo available at kailan hindi kami available na mag-meet po tayo sa ating pong klinika kasi baka po may mga lakad kami, hindi namin kayo ma-accommodate. Ano? Kaya mas maganda, ischedule natin kung kailan kayo available at kailan din kami available naman, tutulungan po tayo para paano nga ba malinisan ang ating pong internal organ. Kasi ng presidente ng kahapon, hindi lang kumuha ng gawin kasi gusto ano, cleansing na lang daw siya. Babalik siya by Sunday para po malilisan ang kanyang internal organ. Kasi sa inyo nga po, sabi niya, 2 months na po kung binigyan ng gamot sa pantunaw ng bato sa kidney, pero wala po na bago. Yun pa rin ang laki ng bato ko. Kaya sabi ko sa kanya, paano magbago na matuturaw yung bato mo? Ay marumi naman yung internal organ mo. Kaya anong gamot tinamin mo, hindi mag-penetrate. Bakit? Marumi ang internal organ mo. Pero kung sana, kung bago ka uminom, ay nag-cleansing ka muna, sigurado po, yan matutunaw talaga kasi malinis ang internal organ mo. Malinis ang kidney, malinis ang bituka, malinis ang atay, malinis ang dugo. Oh. Kaya yung bato, walang handlang para lumabas sa katawan mo. Ganun po ang kaganda, sana ang ginawa po rin nyo. Eh, problema, uminom ka naman ng gamot. Pantunaw sa kidney. Ay hindi naman ang bago, bakit marumi ang internal organ mo. Pero kung malinis yan, sigurado po, lalo yan. Kasi walang handlang eh, walang bara. Yung nga sabi natin eh, tanggal bara, awan ti opera. Yan ang kailangan po natin. Hindi po yung pabalik-balik sa drugstore, pabalik-balik sa doktor. Hindi naman nagbago, bakit? Yung ininom mo, ay wala pong nangyari. Kasi marumi ang internal organ mo. Kaya mas maganda po sa kanya mag-cleansing ka muna. Gano po natin eh. Naliligo ka. Labas lang nalinisan. Nagmamanicure ka. Kuku mo lang nalinisan. Nagpapinicure ka. Paa mo lang ang nalinisan. Hindi buong katawan. Ang kailangan nyo po ngayon ay ano po, mag-undergo ka ng kung sasakyan, general overhaul. Hindi po top overhaul ang kailangan. Kaya ano dapat gawin? You can go to our clinic. Mag-schedule po tayo. Mag-schedule po kayo para po ano, sa paglilinis ng internal organ mo. Kaya mga kabayunin ko, tandaan nyo, mahirap po ang magpa-dialysis. Kasi marami po sa ating mga kababayan ang nagda-dialysis. Mayroon na po nanit kahapon. 3 times a week nagda-dialysis. Ngayon po, kahirap mga kabayunin ko ang magkaroon ng ganyang uri po ng karamdaman. Kaya saan ka pa? Gusto niyo po bang yanon na pahirapan mo ang iyong katawan? 4 na oras kang nakasalang doon sa dialysis center. Ganoon po, kahirap mga kabayunin ko ang magkaroon ng sakit.

0: sabi natin, ngayon pa lang, kung pwedeng maiwasan, iwasan natin. Sabi sa kanya, eh di siya pa na yan, hindi ka makain ng soft drinks, hindi ka makakain ng noodles. Ay hindi, no, pag ako'y, halawa, bukas na umaga, madalili siya sa kuha, eh di pwede mo lang umin nung ngayon, pwede mo kumain. Kasi bukas eh, madalili na naman ako. Grabe, no, talagang no choice. Kasi ang buhay niya ay doon na lang sa dialysis center. Pwede bang ganun? Hmm. Kaya, kaya natin napakahirap po yung buhay na yun ang piniling niya. Kakain siya kasi bukas daw ay magdadialysis na naman siya. Hindi na nga makainom pa rin ng mga soft drinks. Kain pa rin daw siya ng noodles kasi yun ang hinahanap ng katawan. Napakahirap po, magbili ko. Di ba? Yung maging gano'n ang buhay ng isang pasyente. Kaya sabi natin siya, walang gamot sa makyas ang ulo. Walang gamot sa taong filosofo. Oh. Bakit? Tutulungan mo yung sarili niya, hindi niya tutulungan. Anong magagawa natin doon? Di ba? Ganun po kahirap, mga kabiliko, ang magkaroon ng isang pasyente na matigas ang ulo. Kaya sa mga nagtatanong sa akin, subukan puntahan ang nag-iisang pangalan by Unique Alternative Healthcare Center. Santiago City, ground floor ng Bulosan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Pero tandaan niyo po, mga kabayuni ko, hindi ko po magagamot ang sakit niyo kung hindi ka makipagtulungan ay Dr. Tonyo. Kaya sabi natin eh, walang gamot sa matigas ang ulo. Walang gamot sa mga taong filosofo. Health is the reward of obedience. Pag masunurin, mayroong ganting kwala. Pag masuwayin, mayroong ganting palo. Bakit inulit-ulit po yan? Kasi yan po ang kailangan natin sundin. Ako ano ang ginawa mo, mayroong consequence yan. Mayroong reward yan. Hindi pwedeng nag-aral ka, wala kang diploma. O di ba? Pero pag nag-aral ka, pagkatapos doon, mayroong kang diploma, matatanggap. Mayroon din sa karusugan natin. Kumain ka ng masarap, ay ang naging bunga, ay ang karamdaman. Kaya ang mga kamayon ko, tandaan natin ha, na maging mahirap po ang magkaroon ng sakit. Sinong pahirapan? Ikaw mismo, hindi ang kapitbahay mo. Hindi ang magulang mo, hindi ang kapatid mo. Kundi ikaw mismo na naglabag sa batas pang kalusugan ang siyang pahirapan. At walang exemption. Ano sa inyo eh? Walang mayaman, walang mahirap. Lahat po ay tinatamaan ng karamdaman. Kaya ano sabi natin, ang kasabihan, prevention is better than cure. Health is well. Kailan ka magpagamot? Pag late na, sabi natin, i-animindo mo kung patay ng kabayo. Wala nang kwenta. So ang ating pontikain, open na po ang ating cellphone number. 0917-887-4581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Yun po yung ating pong text line sa mga gusto magtanong, sabagat sabi natin siya, ma'am, daig na nagtatanong ang nagmamarunong. Kaya mas maganda po ang magtanong po tayo para managdagan ang ating pong kailangan. Ang ating pong kaalaman ay maragdagan. Hindi po yung kaya ng mga alternative practitioner. Nag-practice pa rin para hindi no. Hindi makalimutan. Continuous ang learning. Continuous ang pagsasaliksi. Dahil napakarami pong sakit. Iba't ibang klase ng sakit. Yung iba po, wala na sa'yo sa inyo. Wala na pangalan. Yung mga baguhan, mga virus na nakakuwasan. Sa hangin, sa kinakain, sa iniinom, nakakaawa na mga sakit. pinamusta dito sa emergency, Santiago. Ang mga pasyente, grabe ang dahaba ng pila. Yung iba, wala nang maigaan. Nasa upuan na lang. Isang pasyente ng anak, walang kama, nasa upuan lang. Ganun po kahirap magkabayon nito. Kaya ingat-ingat po. No? Kaya nga sabi natin. Huwag hayaan, huwag pabayaan na lumala ang karandaman bago ka pumunta sa isang magkagamot. Paano kung dito ang magtanggap ng gamot ng katawan mo? Late na. Kaya sabi natin, halimunda mo, pupatay ng kabayo. Diba? Gusto mo bang gumaling? Pero hindi mo tulong sa sarili mo. Tulong lang ako sa kapon. Kakaya naman daw siya ng noodle. Kakainong siya ng something. Kasi bukas, schedule naman ang dentist mo. Ay, wag yung 3 times a week. Kalang dentist, hindi makahingi. Umaasa sa dialysis. Paano yun? Ano maging buhay mo? Yung kamay niya, parang cobra, bukol-bukol na. Mula dito sa may... Ano sa may braso, pababa. Ang dami mga bukol-bukol. There's no mga pistola. Doon na dinadaan ang dialysis. Ang dialysis gamot ba? Hindi po. Panglinis lang, temporary. Hanggat buhay ka, continuous dialysis. 3 times a week. Pero sabi sa inyo, sir, ano kaya kung subukan mo? Kasi may pasyente akong ganyan eh, natulungan, gumaling. Dati po ganun din, katulad mo rin, umiisi, isang kutsara lang ang ihi niya. Patak-patak lang. Pero ngayon po nakakainis siya na normal. Anong ginawa, Dok? Ito po, subukan niyo kasi walang mawala pag sinubukan. Continuous mo lang, isang araw, isang baso lang muna. Pangalawang araw, dalawang baso yun ang inyong mo. Pangatlong araw, tatlong baso. Hanggang na-reach siya yung 10 days ay 10 baso. Sabi lang, abay na pagkaganda. Anong ilinaw niya? Very simple. Hindi bibilhin. Kukunin mo lang sa bakuran mo, sa bukid mo. Tatlong klase lang naruot. Ganda mo. Ano po yun? Inulit-ulit ko palagi ha. Huwag kalimutan, mga kabayan ko, i-share nyo sa mga nangailangan na makapitbahan nyo kamag-anak kaibigan na maiwasan ang dialysis na maaaring matunaw ang bato without surgeon, without operation. Ano po ito? Yung pong tiyatang natin sa Ilocano na kalpalikod. Sa Tagalog, sampa-sampalukan. Yan po ang napakaganda. Lalo kung samahan mo yan ng subusog, lungkos ng bong, at ng gagabutin, yung pong paragis. Pag gumay mo yung tatlong klase, uminom ka, baka sakaling ma-restore, ma-revive ang kidney mo. Kasi meron ko pasyente ganyan, galing ng hospital, dala-dala ang dextrose, umiiyak. Dok, lumabas ako, pumirma ako sa hospital. Still sabi nila, wala na daw pag-asa ang kidney ko. Ah, ito mo yan sa kidney mo, nag-shrink na dok. Nag-shrink na, lumiit na, lumiit ang kidney. Okay, huwag kang mawala ng pag-asa. Only ganun. Mag-pray tayo sa Panginoon. Pag ang Diyos ang may panukala sa bahay mo, walang imposible na gagaling ka sa sakit mo. Lakas ang loob mo. Hindi kailangan ang discouragement, kundi encouragement ang kailangan ng isang pasyente. At tutulog, kung nagagaling ako, yes, sabi sa niya. Bigay mo ng ano, ng pagkakataon. Lalabakas ang loob niya. Kasi alam niyo po ang discouragement, lalo kung nagpapalala sa karamdaman ng isang pasyente. Pero kung sa'yo may chance, may pag-asa, abay, gaganda ang pakiramdam. At hindi naman nagkamali. Anong ginawa natin? Sige, may cleansing tayo. After the cleansing, doon natin ibigyan ng gamot yung takot. Sige po, Dok. Willing po ako na tumunod sa advice po niya sa ipagbabawal po niya. Yun ang maganda, no? Masunurin. So sabi natin, health is the reward of obedience. pag masunurin, meron ka timpala. Pag masuwayin, meron ka timpalo. Kaya nga, ganyan. Sige, subukan natin. Walang masama kung subukan natin ang natural. Ano, nag-glising kami. Oh. After 3 days, naihihi niya yung bato sa kidding niya. Natanggal yung bara, ano? Oh. Nalinisan yung dugo. Kasi ang anong doktor mo, choice, dialysis na rin siya. Operation para matanggal yung bato doon sa kidding niya. Pero naihihi niya na natural. Yun ang kagandahan. So, anong ginawa natin? Kinontinuous. Pati kinom ka nito, itong cranberry, dandelion, horsetail, kidney cleanse, kidney wash, kidney nano, lahat puro sa kidney. Mm. Binigyan natin siya ng chankapitra. Oh, binigyan natin siya ng horsetail. Binigyan natin siya ng potassium citrate. Magka-combination. Binigyan natin siya ng vitamin E, vitamin D, vitamin C, vitamin B. Oh, antioxidant. Ikinin siya. Pagka prisama sa ang palamay ko, parang very powerful, parang walis na matatanggal ang basura. Kaya sa'yo natin siya, ma'am, tanggal bara, I want to offer. Kaya, nung matake niya, niligyan ko pa siya ng tatlong klase ng liquid eh. I think, parang ganun. Niligyan siya ng Jewel of the Orient, niligyan ko siya ng Asia, at niligyan ko siya ng King Shoba. So, tatlong combination yun ah, na liquid, pinagsama-sama. After that, niligyan siya ng Green Muscle, abay, natanggal yung sakit na likod. Look, wala na sakit ng sikit ko. Ay, di pa salamat ka sa Panginoon. Bago ko pasalamat kay Dr. Tonyo. O, di ba? O, so, ganun, kaganda. Kaya sana kayo nakikinig ngayon. Tumay mo ganyang karamdaman. Huwag yung hayaan, huwag pabayaan, huwag palalain. Ay parang yung pasyente yung nalamit ka, tatlong beses na lang dialysis, hindi nakakaihi. Ganun din yung isang pasyente ko sa nasito. Just only 26 years old. Hindi rin makaihi. Umaasa sa dialysis kasi libre. Oh, libre yung 4 na oras lang kapinga doon sa hospital naghihintay ng iyong schedule na mag-nakasalang ka sa dialysis center ng 4 na oras para matanggal yung dumi sa iyong dugo at sa iyong kidney. After that, uuwi ka, next day, babalik ka naman. Gusto nyo pong ganun? Hirap po, magkabihin ko. Natotoo lang. Kaya kung pwede na may ibang paraan, subukan nyo yung sinasabi ko. Walang bayad dun. Parang nilibre ka ni gobyerno ng dialysis. O diba? Oh, kaya lang ito, iinumin mo ng dahan-dahan, hindi po bibiglain. Titingnan natin kung mag-penetrate sa katawan mo yung ginawa ng Diyos na instrumento para sa iyong katawan. Kasi ang heaven, hindi po ako nagpatubo niyan eh, kundi ang Panginoon. At ibinigay ang kaalaman sa atin para i-share sa ating mga kababayan na nahihirapan. Katulad natin i-share, hindi rin po ako nagpatubo ng chilium. Hindi rin po ako nagpatubo ng sinalim. Hindi rin ako nagpatubo ng rosin. Iyan po, pinag-combine natin yung gayubano, hindi po ko rin patutubo niya, kundi ang Diyos. Ngayon, ibinigay ang kalaman, pinag-combine, pinagsama, para magino, mas makapangyarihan, powerful, nalinisin ang iyong internal organ. Kita mo ha, pag umanong ka rin siya out ng Ameriko, pag inom mo ngayong gabi, madaling araw, mag-alburo po yan, sasakit sa iyong tiyan, parang umiikot, umihilap, ikang ano, parang na yung nagli-liver, parang nanganganap. Pag kaya na yung naramdaman sumasakit na, gumising ka na, kumunta ka na siya. After na makadumi ka, mawala na yung pag-ihilap na yun. At ilang beses ka magdudumi, pag umakarin siya, 2 o 3 apat kami ng pasyente. Hindi lang doon sa apat. Talaga bumalik-balik ako kasi hindi ako makapagbiyahin. Yes, kasi it's a part of cleansing yan. Yung ating detox day, same day. Silubukan ko kapo, may number, naka-apat na beses ako nagdumi. Imagine ah, ganoon kaganda ang mga produkto po ng Bionic Alternative Health Center. Kaya saan ka pa? Kaya isang pasyente ko, anong ginawa? Bumili. Dok, ayaw ko ng detox. Ayaw ko ng easy out. Napakasakit siya dyan. Pero ang ginhawa sana, niya, ay yung detox din na lang ang bilhin doon. Okay. Mayroon kayong pag-ipilian eh. Pwedeng detox din, pwedeng easy out ang inyong inumin. Alin, saan kahiyang doon? Kasi mas sungali yung detox din sa inyo, hindi sumasakit kung puso. Okay. Hindi yun ang gawin mo, yun ang bilhin mo. Kung yun doon kahiyang. Kaya ang sabi natin sa'yo, man. Sa bawat ano, para meron pong pamarana, ibigyan Diyos para sa iyong karandahan. E, so nagtatanong sa atin, subukan puntahan ang nag-iisang pangalan Bionic Alternative Healthcare Center. Matatagpuan saan? Ground floor ng Burosan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat na bago palingki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita niyo po ang Bionic Alternative Healthcare Center. So saan ka pa? Diba? Ay di doon ka na sa sabi natin na walang sugat, walang tahi, walang bawas yung hanggang. Pero ang karamdaman ay unti-unti pong lumilisan. Kaya sumaligat pa lang sa atin, ito po ang yung likod, Dr. Lemuel Soya. Isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine. Katulong nyo, kagapay nyo sa halos sobrang tong. Ayaw mo operahan, ayaw mo modelisis, ayaw mo makimo, ay magbago ka na mga lifestyle mo. Hindi yung reason mo, ay bukas mag-dialysis ka muna ako, kaya inom na ako ng soft drink ngayon, kakain ako ng noodles, kakain ako ng gusto ko. Kakain ako ng masarap. Kakain ako ng mahala. Eh ano mayayari? Wala na talaga pantasya. Hindi na talaga marirestore ang kidney. Pag ganun ang reason mo. Kaya nang sabi ko ng Nicole, pag ako gumaling, bulong ko. Pag ako namatay, balon ko. Ganun ba yun? Pag namatay daw siya, di baon niya. Pag gumaling siya, di gamot niya. Ganun ang mga taong pelot. Kaya mga kabayani ko, ha? Bato-bato sa langit, tama-tamaan magbago. Huwag po kayong magalit sa sinasabi ko. Kasi dito po, rangkahan, sinasabi natin na totoo, paano natin matutulungan ang ating mga kabayan sa ganyang uri po ng karamdaman. Kaya nga sabi natin, prevention is better than cure. Ano sabi natin? If you get lonely, no doctor can cure. Di ba? But if you get likely, you don't need a doctor. Kaya ka nang nila ng doktor kasi ang kinakain mo yung kontra sa gusto mo. Yan ang gusto mo eh. Model, tablets, matamis, maalat, mataba. O di, sabi nung, ay, pag hindi mo nang kakain doon, may mamatay naman, umamayat ako. Di bali na, basta maganda, healthy ka, wealthy ka. Yan ang kailangan. Hindi yung una, kakain ka nga, pero nagdudusa naman yung internal organ mo. No, ayan, kita mo. Tingnan ko yung ano yung ultrasound nyo. Tinayinan ko po, ayun ako po. Balot yung taba ang atay niya. Pati liver. Tapos to, alat iba to tikid din lang. Hindi na nagpapangsyon ang kidney niya. Kaya umaasa na lang sa reality. Ang tanong ko, paano kita i-cleansing? Saan kung paladaanin ng Diyos? Palabas sa katawan mo, hindi ka lang nakakaihi. Kaya sila nga, tinanggihan ko na rin po, hindi ko kayang i-cleansing yung ganyang klaseng sakit. Bakit? Pag i-cleansing kita, siyempre dito po, full liquid din ang ginoo, walang sulit. Eh paano kaka makakaihi kung ganyan? Kailangan po na tulungan sa sarili mo. Kung gusto mong mag-cleansing, tanggalin mo yung mga bawal. At subukan natin muna. Hindi natin bibiglahin. Bibigyan mo natin ng gamot. Yung tatlong klaseng gamot mo lang. Yung tatlong liquid. Subukan natin kung makikilipte. Kung makakaihi ka. Bibigyan ka ng asiya, king herbal, at saka jewel of the orient. At saka kunting mga supplement. At ito po mga ituturo ko sa sarili mo. Gawin mo sa bahay mo. Ginawa po niya yun. After 3 days bumalik, loop na kaihi ako isang baso. Kung ayaw din may chance, pwede kang matulungan pag ganun. Continuous mo yung gamot mo. Continuous mo yung ruot na nilalaga mo. After 1 week, uminom. Masaya na. Go. Ayan. Hindi na ako mag-delicate. Bakit? Maganda na pagkaramdam ko. Ayan. Malakas na ako. Ang pag-ihi ko, nakakatatlong bisis na akong umiisang maghapon. At hindi na tulad nung pakunti-kunti, marami na. O hindi, kasalamat ka kay Apo Diyos na yung ginawa mong gamot na itinuro sa iyo ay gumaling ka. Natulungan ka. Kaya sa nagtatanong sa atin, subukan nyo na puntahan ang nag-iisang pangalan, Bionic Altar de Cruz Health Festival. Baka sakalitin magiging instrumento ng Diyos na matulungan kayo sa inyo kong problema sa kalusugan. Kaya masalamat po ang aking tatwitos na naman. Ako po ilubos ang pasalamat sa lahat pong nakakasubaybay na nakatutok sa ating programa sa Sweet Radio Santiago, Live Radio Northern Luzon, TWDY ng Kawayan. Ang ating kasabihan, about as well, prevention, if we try them, cure. Ulitin ko, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't let the doctor. Pag nagkamali ka sa pagkain ng pagkain, eh walang sino mong doktor na makakapagaling. Pero kung tama po ating kakainin, tama po ang ating inumin, darating na panahon, hindi ka na mga ilang ang sino mong doktor. Kaya ano sabi na Hippocrates, one of the famous philosopher, father of medicine, ano sabi niya? Let your food be your medicine and your medicine be your food. Ngayon mong gamutin yung pagkain. Ibig sabihin sa'yo, ma'am, may pagkain ka na, may gamot ka pa. Maraming salamat. God bless sa inyo pong lahat.
1: Inyo pong narinig si Dr. Lemuel Sonyo sa 30 minutong programa, ang Bionic Healthcare Center. Hanggang sa muli.
2: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KBP. Good morning, it's now 6 o'clock. This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Today's best mix, best mix.
3: Today's best mix. 97.7. Where we play your music your way. Uh-huh.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: GTX 500 Health Alert! Kasama si Dr. Jun Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert! GTX 500.
3: Lumalabo na ba ang paningin mo? Hirap na sa pagbasa?
2: Huwag nang antayin lumala pa. Pag DTX 500 agad, para labanan ang free radicals na sumisira sa iyong mata. DTX 500. Pampalinaw ng mata. DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng DTX 500. Ang kapsula na nagtataglay ng napakataas na urak value na tumutulong linisin ang ating katawan at maiwasan ang maraming karamdaman. Uling nagbabalik po ang iyong lingkod, Dr. Jun Alcizar, para maghahatid na naman ng bagong pag-asa, lalong-lalo na sa mga kabayan natin na matagal nang nagtitiis ng kanilang mga iniindang mga karamdaman. Lalong-lalo na po, mga kaibigan, sa araw na ito, isang live interview na naman ang ating mapapakinggan bilang patunay at patutuo kung gaano nakakatulong ang DTX 500 sa mga problemang pangkalusugan na kung saan meron pong pananakit ng katawan na tulungan sa pag-inom ng DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert!
5: Magandang araw po. Ako po si Rosalina Hernandez. Ito po ako nakatira sa DM Road, San Manuel, Puerto Princesa. Ako po ay na gumagamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, DTX 500, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito, DTX 500. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX.
2: DTX 500 Health Alert!
4: Yan ang po, mga kaibigan, ang isang live interview sa ating isang kababayan na nakabinipisyo kung gaano katotoo at kaepektibo ang DTX 500 na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar kung saan meron pong mga pananakit sa katawan na tulungan sa pag-inom ng DTX 500. Dahil po, mga kaibigan, ang DTX 500 ay meron pong de-sugared sugar cane o sugar cane na tinanggalan ng asukal at kinuha ang napakataas na antioxidant na nakakatulong para tanggalin ang inflammation dahil isa itong napakalakas na anti-inflammatory. At according pa nga sa malalim na pag-aaral ng ating mga eksperto, hindi lang pananakit ang tinatanggal. Kapag ikaw ay uminom ng DTX 500, tinatanggal pa ang pamamaga, pamumula at lalong-lalo na ang pananakit. Dahil po, nakita sa pag-aaral ng ating mga eksperto na ang de-sugared sugar cane na nasa DTX 500 ay merong taglay na napakataas na analgesic properties na tumutulong tanggalin ang pamamaga at pananakit. At nagtataglay din ito ng anti-hyperglycemic properties na tumutulong upang pababain ang glucose level. Kaya po, sumakabayan po natin dyan na matagal nang nagdadala ng mga pananakit sa kasukasuhan, katawan, ito ang kapsula ang dapat subukan mo. DTX 500, ang super antioxidant capsule na tumutulong para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. DTX 500, mabibili na po yan sa lahat ng mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. at para po sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng alkaline na vitamin C, ang Mighty C. At huwag kalimutan, kung healthy na kape naman ang iyong hinahanap, ang kape na habang ikaw ay umiinom, hindi lang nagbibigay ng mga nutrients, naglilinis pa ng katawan. DTX Herbal Coffee. Ang DTX 500, DTX Herbal Coffee at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved at mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
8: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
9: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
8: 24 po.
9: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
8: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max, dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
9: Oo.
8: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba, bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
9: Oo.
8: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling ko, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

po sa ating programang The Wake Up Call. This is your DJ on board, your very sweet and very lovable disc jockey. Yes, it's me. It's DJ Barry. 6:80 na po ng umaga and today is Thursday. It's August 27, 2026. Yes po, August 27 na. Napakabilis ng araw. Nakakaloka naman, oh. Bakit naman ganito kabilis? Ang mga nangyayari sa mga OA na OA. Okay, again, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Isang malamig na umaga, yes. Medyo malamig pa kasi nga alas 6 pa. Hello po sa lahat ng natutulog pa dyan. Alam ko, naririnig nyo ako. Sabi lang. Ayan, hello po sa mga kagigising lang. Good morning po sa inyong lahat. Sa mga tawag dito. Kanina pagising. Ganun na rin po sa lahat ng naghahanda po ng kanilang pangumagahan. Good morning. Lalong-lalo na sa mga, kanina papasok ako, may mga nasa lubong ko, mga tumatakbo, mga nag-exercise na napauwi na ng ganitong oras. And good morning po sa inyong lahat. Siyempre sa'yo na rin na nagkakape. Hindi pwede hindi ko babatiin yan. Kasi nga naman, ayan ang kanyang vitamin. Hindi pwedeng walang kape sa buong araw. Hindi magiging maganda ang mood niyan pag walang kape. Kaya dapat may kape, oo. I-fuel mo na ng kape. O, wag masyado sa kape pag hindi tayo pwede, ha? Medyo matapang ang kape. Kaya kang ipaglaban. Ano lang. Okay, I'll be back. Diyan lamang po kayo again. This is your DJ, DJ Barry. Let's hear the song, Hype Up, para sa mga nag-exercise, nagsusumba sa mga oras po na ito. Magbabalik po ang inyong lingkod. Dito lamang po sa Sweet 97.7 FM. Today's Best Mix.

0: Hi, I'm Renessa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Wednesday!

0: Bisadeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, Bisadeco Memorial Homes and Chapel, Bisadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Bisadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Bisadeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Bisadeco Rice, Bisadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang Bisadeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Bisadeco.
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: GTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
5: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng GTX 500 na nung balik ang

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yon, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon, kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
5: Sa buhay natin ay mahalaga.
4: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonio at Dr. Binette Sonio, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan.

0: TTX 500. Mabibili sa mga butika. TTX 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: TTX 500. Mabibili sa mga butika. Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
0: Wakey, wakey, wakey, wakey.

request ng ating texter. Ay, sa pagandong umaga, pabibigyan lang kita pa minsan-minsan lang yan. Okay, mga ganung genre kasi para sa next. So much for tuning in. Magandang morning po sa inyong lahat. Welcome back to my program, The Wake Up Call. This is your DJ, DJ Barry. You've heard that song called... Baka pwede naman siguro. And that song was brought to us by Pauly Arco, Balik Sigla, Balik PDA. And Casino Plus, Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. And Geo Enterprises, quality supplies and services are our commitment. Thank you so much for tuning in. Sana'y samahan niyo po ako hanggang mamaya matapos ang ating programa, no? And mga kaibigan, pwedeng-pwede po kayo mag-message sa ating text line 0936-322-6700. Again, 0936-322-6700. Okay, huwag niyo pong kakalimutang ilagay ang inyong pangalan para po kayo ay aming ma-shout out, ha? Okay, magbabalik po ako mamaya. Pwede rin mag-message sa page ko, DJ Barry po. Hanapin nyo lamang sa inyong mga Facebook account. Bago pala yan, binabati ko muna lahat na nakikinig po sa atin ngayon. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Lalo na po sa mga kumakain, ano? Ano po ang ating pang-umagahan? Ano ang ating inuulam sa mga oras na ito? Good morning po sa inyong lahat. And syempre, ganun na rin sa lahat po ng... tawag dito, nasa biyahe, nasa daan na nakikinig po sa atin ngayon. Kung saan man kayo papunta, mag-ingat po sa inyong pupuntahan. And, ayan na, magbantay lang tayo sa lagay po ng panahon. Sa mga oras na to, hindi pa naman siya ganun kainit. Siguro nga dahil 7:21 pa lang, pero kahapon medyo mainit na talaga, no? Maaraw ng ganitong oras. Siguro ngayon maganda-ganda ang ating panahon. Magbaon pa rin po tayo ng ating payong pananggalang sa init ng panahon at pag-ulan. Babalik ko mamaya. Muli po ito po ang inyong lingkod, DJ Barry.

0: Good morning, Checker Time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 14-in-1+1.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilhin.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
4: Saan ka mapupunta?
3: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
4: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
3: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
4: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
3: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
4: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
3: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.

0: Buenos días, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
1: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
2: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
3: I am 24 years old.
4: Ito ang aking kwento ng pag-asa.
5: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
6: Determinate na ako next year.
7: Feeling ko 55 years old lang ako dahil dawain ng MXC na iniinom ko araw-araw.
4: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
8: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, sa pang IT expert. At ito po ang aking kwentong MX Trico. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, yung ma-extend na extend yung lockdown, may mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakapi ako ng mga 3 beses or 5 isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, kumbaga yung nalagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamig. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang humabawi na sa akin yung katawan ko. Noong time na inaabuso ko siya to fix my work done. Mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit na po ko. Nagkakaroon na ako ng mga sugat ako sa katawan. Tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon na ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor, yung mga dapat kong gawin, pang dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So

0: Bison gum. Sabi niya, pwede naman, food supplement naman yan eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at one month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So uminom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So nafe-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take especially na MX3. Kumbaga ni-review ko rin po yung ano, yung coffee. Okay naman po siya at ang kinaganda doon sa MX3 coffee. Kaya, pwede siya po mga acidic person. So yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is iniinom ko siya morning tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na nag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag gumagawa ko. Nagpasa yun, hindi ako makausap. Habang ngayon continue kong sinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-green yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit sa mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang ano, hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap. So yun, just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad maubo. So far, wala na po kung sugat. Kung hindi ko lang picture ang ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening. So yun po, ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
1: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth. Ito na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
2: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
5: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
6: Ano mang POV? May Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: GTX 500. Manala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
2: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng GTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: GTX 500. GTX 500.
3: Hello, good morning mga ka-mega. Good morning, mega morning po sa inyong lahat. Welcome again sa isang edisyon ng ating mega program o usapang mega. Yun ha, naimbang bigat, kada kayo amin na po kakailan. Taga Cagayan Valley, good morning.

0: Of course, at dito'y manan na po, dito'y gayom yung Mangyu Jerry para iti sa balimanan nga parang, ha? Dito'y usapang mega sagot ti mega sardines, ti number one nga sardinas ako, dito'y pagilyan. Yan, dito'y ako, dito'y sardinas nga adulti beneficio, ngayon tayo maala ako, itintay panagsida. O siya nga pala, ito, mayroon akong special announcement sa inyo, ha? Ito, sa darating na June 5, ito, araw ng Biyernes. So, mayroon po tayong isa sa gawang napakagandang programa. Ito yung tinatawag na Mega Malasakit Mission. Yun, no? Ito po ay handog ng Mega Prime Foods Company, ang mga distributor ng ating Mega Sardines. Ito, hangarin po ng Mega Malasakit Mission para po ma-enhance yung ating mga family member, ano? Para po sa isang practical and accessible ways, no, to prepare nutritious meals, yan, and care for their overall well-being. O, ibig sabihin ho yan, ano, para maturuan yung ating mga miyembro ng pamilya para ho makapaghanda ng mga pagkain na nutritious. Yan, ha? Sa pamamagitan ng ating isasagawang mga aktibidad, eto po, ha, mayroon po tayong isasagawang cooking demonstration through cooking challenges. May maganda ito, ha? May kung ito, games, community salo-salo, meron pa. Oh, medical mission. Ito, itong maganda, ano? Para ho sa ating mga kababayan, mga kakabarangay, mayroon din mga short program with games and fun activities. And pinakahigit sa lahat, mayroon ho tayong mga product giveaways. Uy, maganda ito! Mega Malasakit Mission dito ho sa ating bayan. Ito nga, pagkakaalam ko ito, tapos na ho sa bayan ng Ilagan. Ilagan City, Isabela, tapos na rin sa Tugigaraw City. Ito, mayroon ho tayong schedule ngayon by June 5. Ito po, ha, dyan ho sa May Tumawini. Maganda, ano, sa Tumawini, Isabela. Yan ho sa RBA, Rudy Albano Stadium. Yun, okay? Ulitin ko, ha, ito mag-uumpisa po ng alas 7 ng umaga hanggang after lang, tanghali. O kaya, nandyan ho kayo? Yan ho sa Rudy Albano Astrodome. Ha, Tumawini, Isabela, alas 7:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. June 5, ulitin ko, June 5. Kaya yung mga nakikinig dyan, pumunta ko kayo dyan dahil marami ko tayong mga maa-avail dyan. Imagine, meron ko tayong mga giveaways. Ito pong mga mega sardines. Yan. Siyempre, may pakape pa dyan ng Jim's Coffee Mix. And of course, may mga free taste din ng mega sardines. Ayan, napakaganda. Ulitin ko, ha. Marami ho tayong mga activity na gagawin dyan. Meron hong mga cooking demonstration. May medical mission din. Ayan, may mga games and activities. And then, lahat-lahat na mga invited ng ating mga kababayan na nakikinig ko ngayon dyan sa May Tumawini, Isabela. And of course, siyempre, mayroon din ho tayong mga bisita galing ho sa mga LGU representative. Yan, siyempre, ng Tumawini. And kaya nag-invite ho ako sa inyo lahat, mga kababayan. Mapang kayo. Into no June 5 ulit. Friday, that is Friday, June 5. Sa paan nyo, Tapniti Kasta, maka-avail kayo. Kadagijay na ay libre nga pakape. Jim's Coffee, and siyempre, libre nga free tasty mega sardines. Yan. Malagit ko, di mega sardines. Dapay ti, kuana eh. Dapay libre nga tinapay na, di ba? Yan. Para maaga, kita-kita tayo dyan, ha? Sa ating mega malasakit mission. Ulitin ko, June 5 na, ha? Sa Rudy Albano Astrodome, Tumawini, Isabela. Yan, mga kamega, nagsayat. Bale, antabayanan din ho natin dito sa ating bayan. Malay ho ninyo, susunod na schedule yan is baka dito ho sa Cagayan City, Santiago City, and then dito rin ho sa Solano, Nueva Vizcaya, and then mayroon pa, Apari, Cagayan. Hindi ba? Hintayin nyo dahil itong mga kamega natin ay nagsasagawa ng ganitong mga activity. Kumbaga, mega malasakit mission. Yan. Kaya pasalamat tayo sa Mega Sardines. And of course, dito ay sa Mega Chiu Lim Foundation. Ayan ang may-ari ng Mega Sardin, ha. Mega Chiu Lim Foundation, sila po yung nag-initiate dito sa ating programang ito. So maraming salamat sa Mega Sardines and of course sa ating pong mga masugid na taga-subaybay. Kita-kits po tayo dyan, ha. So again, hanggang susunod muli na ating programa dito sa Usapang Mega. Bye-bye and God bless po sa inyong lahat.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
1: Wakey, wakey, wakey, wakey.